mo ki gbogbo olugbọ mi jake jado ni gbogbo bi ti e ti ni anfani lati ma gbọ mi ati lati gbọ mi ni gbogbo bi ti e ti ni anfani lati gbọ mi. Thank God it's another Friday. A ku popo sese ti 77 ana a si ku festival ti gbogbo awon first born. Sunday ni climax ye. Sunday ni pade yan yo feju keke te ba n gbo nkan feju keke yo fona soju njo Sunday. And mo so nkan kan lana mo bo abe speaker re fun yin mo ri osu marisa ni ona meji mi ru eleyi to je pe ko komo and ti we ba ti ri be mi ni dena penu mi si ni waste time gbogbo le ni bo le tin gbo mi eyan omo Olorun ka ka kiri agba laye e ku ojumo o bo la se fe dupe bayi o in ti e mo na bi ta ba gbe ope wa gba pelu gbogbo ti baba mi arugo ojo danwo lana gbese ope mi po mi o le san tan se ran ti po su testimony la wa mu ra kankan kan si o gbogbo baba se nse amo

0: Ay, so mu kulu mu ke. Se njiju ope. Enikan ni eyin osa manjo pe lo. Iwo nu ni manjo pe lo lai pe. Pelu maje mu Olorun ni mo fi so. Eyin na ewo bo ni kini so se le ni isin. Osumare sare yo si mi. Oni nkan bayi ni ko se fun awon eyan ni anointing oil. Bi nba wo bo mi 77 ba wa. Bi bi oba se mu dani tin fi kan awon eyan. Oni lo se so ji nbe ki n lo 2 hour. Be lo se ni ka tun se njo Sunday ni Wema. And iyan je isin tu sile han han. Eyan yin na tun wo gun yin bayi. Engineer e wo nte ni so. Bo ni se ni mo dupe ki n fe dupe pa.
1: Hallelujah. Oruko temi ni Kazim Oluwabunmi. Mo je omojo Olorun jiji lori afefe ni 2022. Beni sir. So, e oko mi so fun mi pe ohun ni di omo.
0: Won lawon ni di
1: omo. Omo. So, ba to wa mo a lo a ma jo ni kini.
0: E ma ni kini. Oye wa. Se lo to.
2: Beni sir.
0: E ma jo ni kini.
1: So ko sin to ma domo
0: o se ti ma domo gbogbo kini yen ke domo
1: mo a lo se scan so gba ti mo de scan o wa so fun pe mo ni PID disease
0: won le ni PID disease
1: e ni pe so ko le domo mi le loyun for now pe but won wa sha ko awon ogun fun mi gbe ki lo take awon ogun yen so mo sha take awon ogun yen ogun yen o sise mo tun lo si awon alagbo agun yen o sise so ni 2023 ya komi ma so fun mi pe ka ma gbo program yen so mo an so fun ya komi pe mi o like ma gbo program kin
0: ori radio
1: iro ti poju because I was born and brought up in Deeper Life pe so mi won o fi yen ko mi won sa ma to ba ti di oruba won ma pe oya e gbo kini kan ma yin mu ma pa phone so ngba to wa di match a wa lo sodo won a lo ki won by de be ba won ko bi won te wa ba mi soro won ko bi lowo komi pe show ni data o wa ni ya wo sori Facebook e ba mi wa odekunle epa France baba mi mo sha won pe ki lo fe se ki so ki to charge ba won ti ra sweet time yen se program kan eyin ati mama eni ko ko sweet meji dani be ni so won sha ko sweet fun lowo mo sha won pe kinu se ya so ngba ti oko mi ma ti o ma ri o wa ri pe wa online so mo wa ri pe eyin ati mama be joko mama rin apa iru awon program by mi o
0: like iru awon eleyi ti won boye kai
1: mo sa n so sin mi pe awon eleyi love in tokyo kini ko ki
0: love in tokyo love in kai
1: so ngba ti won sha ma hand program mo ti ri pe won tin last week kan ka wa to ka to join so ma awa ni pe ke to se ri ofe pe mama ni kokoko gbadura so bu ti mama se kokoko gbadura mama wa so pe o ni ara biru kan to wo awon nko de need omo nge but na won se ngbadura yin pe ko se ami o fe oko ni osu iwa loyun
0: sey makaya dalia o fe oko wa loyun o le nikan ti nwo sister atoko won bi se wa nu love in tokyo and love in abe ga won na mo so o nwo mi bo sami wa gba ka re wa bi omo oyun lo pe 1 September
1: so boy shot with mama she soro yen mi nsha mi oko mi
0: nsha mi
1: oko mi sha paro a mi mi so oko mo wo ngba ti eyin na ma tu the same thing e tu so e tu repeat oro yen mo sha wa se ngba ti ya oko mi wa nwo mi bi pe boya mi ni mo ni problem won tin foju sim la
0: won wo pe omo ya bo lemi yesu
1: mo sha wa se a mi mo sha se a mi yen bu ti oko mi mo mi wa ni pe ani lo le ni ale ojo yen so ngba ti o wa di alejo ma to ko mi wa meet
0: lale ojo na aya evo me five bo ba wu o bo ba dele loni 77 eyan mo se nkan
1: so e ma ti e wa meet ngba te ma ti e wa meet bo e wa di like 2 weeks mo expect menstruation mi ri menstruation
0: ri menstruation
1: mo ma ni cramping gogo ma di mi pe boya o adjust date bo e wa na mo kekere kan ni omo yen like 7 years pe wa ba mi ni o wa ni auntie e ti loyun mo ana kini wo mo ton pe ni oyun o wa ni e pe awon doctor mu lo so fun un pe ko won wa so fun mi pe mo ti ni oyun won a sha won gba te ma toko mi wa lo mo so fun ko mi pa wo mo yo so fun mi pe mo ti loyun yen ba ni to ba ti dojo omo de ka lo se test mo so pa se jo
0: so quick
1: mo ani ya be so mo result ti won fun mi ni kokoko be sha o wa ninu pa ma se test bo edojo Monday bo sha tele o wa tele mi lo ba lo se test ni bo e je positive
2: o doyun hey hey
1: binu ko mi se dun niyan o sha inu e dugan ojo yen kedere mo nlo si class so inu e wa dugan de se pe o wa lo le o wa lo se favorite food mi
2: won lo ba yi se onje ta wa lo ni love in Tokyo love ibi ti be pe si re
1: o lo se favorite food mi o wa gba fun mi ni school so ngba ti mo sha mo ninu mi sha du sha ngba ti mo wa dele won so fun pe oyun ele mi ma se ni
2: eh eh se
1: mo ani ma se ni o wa ni kilo de mo ani pe kila ti achieve I ti achieve anything npe mi ti ni shop mi ti se nkankan o wa ni pe olorun ojiji to se sibe olorun ojiji so pe ko won se pe le yo ma file won won sha gbe si condition npe to ba ti mo ko ma fun yin sile o ma gum lo si registry ma se engagement ma se mo ni won sha ka o wa ni agba olorun ojiji ka so be won pa olorun ojiji yen inu won bi mi
2: inu bi yin
1: mo ni a se olorun ojiji lo fun mi ni
2: oyun ni
1: kini ko mo sha change fun pe eleyin se ma se o wa sare pe mo mi e o wa so fun mi pe olorun jiji ti se o kini ko kini ko ya sare bo mo mi sha wa sare de ninu mo mi sha du cha wa ni se nkan ti mo fe niyan mo wa ni nkan ti mo fe niyan ko story ni dile won n gbogbo iran won e ko seni to se wedding ri ni dile temi na kedere gbogbo awon to se wedding be they didn't have happy home
2: ah no we lola testimony them boy in ti won o se ri le yin fi gbogbo agbara si ami wa break record in Jesus name sit down mi o be soro pupo loni ka le tete ku
1: so put mo me se wa so pe se nkan ti mo fe ni mo ni nkan ti mo fe ni mo me wa ni ah pe agbara olorun pa pe olorun mo me na won like olorun jiji gan won sha na won sha ni baba mi o je joju team so our choose date pe June 26 am a se introduction so ngba ta sha se introduction o wa ni pe a se introduction ni 26 o wa ni pe ka mu July 29 fun kini oko mi wa ni rara se pe following week
2: let's se registry
1: yen oko lohun fe se registry lohun fe se engagement lohun fe lo si church wedding emi wa so pe so lowo ni o lowo o so pe o fe se gbogbo so mo aduru nkan to sa ma tenu agbara olorun ojiji ka se adabi ti olorun e pa France o ba si lori teni
2: hey e fun mi 5 ah gbogbo eyin omo olorun e wo testimony bi se nse wele wele e je mti e foro le ki mo foro le soro ani mo mo ri nkan kan osumare mo nwo yi mo ro sumare ni osodi iru first time iru e akoko oru e laye mi mo ri osumare nwema anti n ba ti ri osumare nti emi oluwa nso fun mi ni pe ohun duo de wa nbe o lohun duo de awon kan tawon na mo so testimony ba won yan se so testimony olufe to ba n gbo mi loni ojo jimo loyin e mura o mo pe baba yen eni ki won juwe eje ni won juwe bi ti mo bo ni osodi laarin 2 hours iyen ni ola saturday ago meje si ago mesan abo o ti to in fact ti ba so won lohun olufe a sese pari 77 in fact 77 sese n ko gba nle the same anointing yen na lagbe wo sunday ni festival of the firstborn gbogbo eyin teenager gbogbo eyin youth for Jesus gege bi as a so is going to be deliverance galore and gbogbo awon akobi omo lagbo wole awon ti o ba si nbe awon kokon to ni anointing won be ni ni osodi ma gba anointing won dani o ni ya awon ti emi oluwa ni kin fun o ni ipile fun ise iyanu fun awon eyan 1000 ni gbogbo agbegbe osodi and 1000 le je 10000 le je 20 orisirisi ohun ona re nikan mo gbogbo eni to foke ni igba meje to se ami mo so ninu majemu olohun pe ilekun ti o si fun awon molebi yin ri ilekun ti o si fun awon asiwaju e loruko jesu ko si fun o ko si fun o ko si fun o ko si fun o ko si fun o ko si fun o ko si in the name of Jesus e kigbe ilekun mi a si mo n lori Facebook e juwe
3: gbogbo eyin te wa losodi te wa nsogunle te wa laja west state te wa 798 gbogbo eyin te wa mushin gbogbo eyin te nbo lati ketu alapere bariga bagada ebere osodi bolade bus stop e so pe n lo Jalisco Field leyin osodi solo local government. God bless you.
1: O sha so be fun mi sha mo ba gi mo gba so ngba to ma di July mo me wa se pe ka wa si 77 o wa bo si date birthday mama so by what day ibi ben mo e wa ra awon eru to po mo a so fun ehun egbon e tele wa egbon obirin kan tele wa so mo a so fun pe ah eh a fi bi victim camp pe sha dura yan ma gba nbi bai sha mo me sha so pe ki fi oko kan ki fi ma gbadura bi koko ben sha ngba ta wa setan o wa ni ka yipo mi wa se fe stress ara mi because mo ti ro pe adura mi o le gba mo a so fun pe e meta ni ma yipo won ni ka lo fun 7 1 mi ni strength 7 pe meta ni so ngba ta wa yipo mo an so sinu mi pe ah olorun jiji won ni wo lo fun mi loyun o to ba je lo to iwo lo fun mi loyun wedding yi je ko bo si rorun to ba de je pe wedding marriage ma ti bobo yi koni wa okay koyin yen jabo leni koyin yen jabo pe ki onikaluku te ma lo ni lo titi so mo sha yi won yi pe yen fun 3 times o de ma ni ori kan to ma for mi every month ori yen to ba tin for mi bayi to ba ti lo 1 month ori yen ni stop
2: 1 month
1: be lori yen o ma for mi gan de se pe ma ti ba fe sun gba nbe ma gbe pillow sori ma kawo sori gan so ba yen wan yi po yen omi nsan ni
2: eyin be
1: titi so ko mo wa ni pe kin ojo yen ori yen for mi ọkọ mọ́ ní kí n fọ́ orí yẹn kí n fọ́ mi yẹn fọ́ orí mi wọ́n á ṣàfi orí yẹn fọ́ orí mi so ká tó délé yẹn lọ orí yẹn lọ àti èsì náà mi ì rí ẹ.
2: ẹ rí mọ ẹsìn ni rí mọ láíláí.
1: so ngbà tí ngbà táwa ṣàdélé bóyá wá di like 1 week 2 weeks mi ì rí anything ẹ fún wa lóròró lọ́jọ́ yẹn mi ì rí anything ó wá di like 1 week to our wedding wọ́n ṣàwọn pa òróró tí wọ́n ti ẹ̀ fún mi yìí jẹ́ ìtẹ̀ ló mọ sí mi máa ń gbọ́ ọlọ́run òjijì yẹn bọ̀ tí wọ́n kọ bí ara sí prayer yẹn gan lọkàn ọlọ́kàn máa ń gbọ́ tó bá ti di testimony ọmọ akọ tẹ̀ torí wọ́n máa ń yí àwọn òfẹ́ pé wọ́n máa ń parọ́ àbí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ ṣá.
2: ṣe é gbọ́ n ó láwọn èèyàn ti scam jù hàn kì í ṣẹjọ́ wọn.
1: tí wọ́n máa ń sọ so ó wá ní ọjọ́ Monday week wedding mi yẹn àìtí ra anything àwa ta fẹ́ ṣe wedding náà àìtí ra aṣọ àìtí ni drink àìtí lẹ anything bóyá wá ju ọjọ́ Monday ẹ wá gbé testimony èèyàn kan pé ẹni sọ pé òun rí alert 2 million ah wọ́n sọ fún mọ́mí sí mi pé ṣé ẹni yìí tó rí tó ṣe kìíní ṣé ọlọ́run òjijì yẹn ò rí pé mo wá sí 7-7 lọ́jọ́ yẹn pé ṣé kò rí pé mo ní ìdòwò fún wedding yẹn àbí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ ṣá mọ́mí sí mi wá sọ pé ṣé ìwọ jẹ́ ara wọn ni pé owó àjọ ni mo ní tó bá
2: owó àjọnu ni
1: wọ́n ní tó bá ti ẹjọ́ wá àjọnu ṣé bá àjọnu máa yẹn rí pé mo wá sí church ó dé rí pé mo ní ìdí owó ọjọ́ ìmú ṣáà bínú mo kàn kọ́ ti rédíò yẹn nígbà wọ́n wù tí wẹ́ this is how many days interval mo ṣáà bínú mo kọ́ ti kíní wọ́n sọ wá sọ pé kémi náà san owó tọ́ ni wọ́n máa ń san yẹn
2: wọ́n ní kẹ́ ẹ̀ san kọ́kọ́ bẹ́ẹ̀ náà
1: mo ní mi ní san kankan nígbà tí àjọ̀nú máa yàn bá ti rí pé mo wá sí 7-7 tó o bá ti lè ṣe nǹkan tí mo fẹ́ mi ní san anything wọ́n sì mi ò ṣáà sàn kankan mo wá lọ wẹ̀ lọ́jọ́ yẹn mo á fi òróró yẹn para
2: ẹlò ọ́ìlì ẹ̀ fi para
1: mo á fi para so wọ́n á ní àmọ́ sọ fún mi sí pé mo fẹ́ stroll lọ mo ti dán wo wọn ò understand nǹkan tí mo mean mo ní mo ti dán wo mo ṣáà lọ mo ṣáà stroll kiri mo ṣáà mo á ń padà bọ̀ mo ti mú mà kọ́ ṣe wá rí mi nìyẹn ọ̀rẹ́ àǹtí mo kọ̀ ní bùnmi wọn bí báyìí náà mo á kí wọn wá ní báwo ló ṣe máa ṣe wedding tí ò ní jẹ́ kí n mọ̀ pé ó fẹ́ ṣe wedding nípa ẹ̀gbọ́n ẹ̀gbọ́n sọ fún mi o

0: of bottle water. One, what is Boba, push it, but me need it all. I want to hear. Oh, I'm to have any pure attacking Jackie Mom. One, give me need to amount it, but just a small thing. Oh, I'm to have a Giola, pay King Pio, when it was go. Where did Mesha Idele, Miss Uncle? Where did all your jockey genie? Where pay me a pa, one may go for any pay. She be money go pay me, kinnico, kinnico. One, I pay, come up, you pay on Cotton Monroe, oh, Pong, Cocoani, kill us and you get one thing. Kan gate o pe gbogbo drinking ati table water to wa lenu gate kin ko wole ah won o pe se eniyin mo mo ni so mo e wa jade we mo ti ri pe won ti ja gbogbo e sile ati table water ati drink mo ko sare wole mo ko pupa mi need to eleyi o sa ni o nko fun mi ni inu mi dun wa mi tinum tinum mo ko sa tu sare wole mo lo we ni e mo ko mo roro
1: e to lo we bi
0: mo ko tu mo roro mo tu bi jara ni yen so mo tu je mo ro mo tu stroll jade ngba ti ma wole pada mo ko ri egbon aunty mi oko e bo yen se wa ni ah pe si lo sese ri pe un wedding lo lowo pe cake wo ni mo fe mo na pe mo ti send cake to the cateral aunty mi mo ni mo ti send sample cake si aunty mi won ni gbogbo materials everything ni pe 150,000 naira ni pe mo de ni 150,000 naira o wa ni se lo to mo bo yen pa aunty mi ni pe ko fi business low lori boy se isoju mi ba o de se transfer 150,000 naira so
1: o tun se 150
0: o se 150 o wa ni kini mo tun fe won ani pe for now I'm okay ah mo ko isa e poko mi mo pe kin wole pe kin poko mi gba hello pe bye bye ma ni ko tun sele pe bo na mo eni ke kin pe lo na ba pe mi pe won ti ba mi order aso ati bata ati bag everything
1: yo ko yi na
0: beni n pe mo na ni bo lo ti lowo na olorun jiji ti se mo na Allah is here. I don't know what you're talking about. Allah is here. Back to back. You go. Musa, don't come back. Come back, back, back, back. No shelle. Oh, I'm not shelle. Talk. We can't touch. We're lele. Keep doing it. We do well again. We do more. No, we do para.
1: I do not well.
0: We do more. No, we do para. My work we egbon mi okunrin. Tori yen wa oke die. My work we nepa. But I'm wiki.
1: Wedding.
0: Imi lele yo. Gbogbo yen esan kokan si okini ko kini ko. Olorun ti pe eni to ma dana npe kokoko fi little amount si ni pe won ti send owo ah be ni e de so fun mi ah oda bi olorun jiji nsise mo ko so fun mo si pe mo si mi ororo yi o nsise o ese won ma oni won ni problem ese so mo yan so fun pe eyin na lo ororo yen sese o o wa loki mo ani ka won na lo we ni ba won na se lo won sa mu ororo yen won fi pa ese laaro won fi pa ese lale bo irojo keji ni won ti so fun mi won ko da won da ororo yen o wa ku kekere mana o le se ma da ro won nitori ti ba lo ko si bi ta ma ti ma ri ororo ba mo ka sa ni pe ojo wedding everything wa set a se wedding yen
1: e se wedding
0: aye gbo orun mo so ba e wa se wedding yen won mo ti wa register fun antinata won lo si antinata lo join o wa so fun mi pe omo mi ti tobi ju
1: won lo omo yin tobi
0: e won ni omo mi ti tobi ju pe omo mi tobi placenta na ti tobi ju npe man te promotion lo yi
1: operation
0: operation man operation time yele wa so pe camp wa pe o ma se kini mo so fun ko mi pe ko je n lo the remaining the weeks ko je n lo si camp pe ko je n lo si 77 o wa ni ba ni ma se cope to won ni sin be mo sa ni pe ko hun sa fun mi ni 15,000 naira pe ma cope o wa fun mi ni owo yen mo ka ni mo n bo ni Jesus city lola mo ala la le ni pe mo ri awon angel to duro si enu gate ni ami ni ko lo nse
1: ki lo awon angel yen se
0: ami
1: ah na we ere le lo mi mo se ba nse n church awon angel ti n sami si gbogbo n te ba fe eyan angel yen mo fi soju se lori baba yi mo fi soju se lori mama yi gbogbo ti won bere loni oya ba nse bu wa sit down won ta siri kan ninu asiri olorun ojiji ani se ti e sa ti bi omo yin eja
0: so ngba ti mo
1: sa bi
0: mo sa bi omo e laye ota lafia
1: fura yin lai se pe se operation
0: lai se operation kokan lai si ran
1: omo pada kere
0: o pada
1: o si jade latoju ara
0: farara mi furara mi
1: ah ah be ba fi sister ile na wo e ita yo re yo do ilu le fe lo ah e wo nkan bi se nlo o eda e je n fi

Emi yo preach lori ti mo pe ni how to undo mistake. Be a se le undo asise. E mo je ki atan ra wa je yin ara ko si enikeni ti ki sasise. To ba wa sele ki lo se. Bawo lo se ma undo mistake to ba se. Enikeni le so fun pe tori po ti sasise awon ti reject e. Won le so pe o ti to fun e but ko really rebe. But bawo ni a se le undo asise nigba ta ba sasise. E ja ko wo igbesi aye okunrin kan. First King chapter 21. Ona ni Ahabu. Ahabu ni oko fun Jezebel. Ahabu oba ni oba Samaria. O fe jogun ogba jara eni eleni ani. O like ogba jara Naboti to wa laafin e. Iyen leyin ko le afin. O wa so farakunrin e pe ta ogba jara fun mi tabi ko bun mi. Bo si ta na so yo wo mo like ogba jara. Naboti wa so pe rara sa. Anytime te ba free e le take time mi lati ka First King 21 yen lati se kini ke le mo gbogbo tan yen bo ese temi ma ka ma so fun yin now o wa ni ta fun mi iyan gba jare o wa ni rara sa ka mo ri ibi la fi n pe ruko family wa mi ile ta sa tori ti ma ta bi en pe mo ta ogun idile wa ni ile awon baba wa le ile kabiyesi inu kabiyesi wa dun o wa para lo palace o ronu Jezebel yawo re gbonje fun oba o le jeun aya bere pe kilo te jeun o ni nitori ogba jara Naboti ni ti mo bere lowo e koda fun owo o ni ko saye se tori yale se je kabiyesi oni egboju ko ba se beyin lo ba oni be ni e ma jeun e ma wori kabiyesi ba jeun asobiri ka o tumo ti o se o ko letter banuje o ko letter iku fun awon ijoya awon alagbara e se ase nla ke pe awon eyanjo e gbaga nla kan to ye ko ba joko si e je ki Naboti sise e ti Naboti ko joko sori aga to ye ko ba wa e paro mo eyin elerin eke meji kan paro mo po bu oba se mo pe nilu wa e asawa pe en ba ti bu oba a mo so loko pa ni to ba ti ri be e pa awon ye gba letter won ni ko si problem edd oba oko e lo fi sori letter yen won de se be won pa Naboti o wa mu report wa fun kesi iyawo lo wa ba o ni Naboti ti ku e lo ba yen e lo jogun gba jare sa ko ti e wa di be ni ko bere toro na mo o mo ru iyawo to fe na eyan ni fe ya oko mo mo ru yo obirin to ni o mo pe yawo e ti work ku fe ni e o dide le o lo jogun ibi o ti wa lo jogun gba jara yen woli oluwa ba nbo elijah ba ni iwo oba o ti pa o ti jogun sugbon gbo iyawo e sise bi ati wo na o di okunrin ti yawo nti kaakire o wa ni wo aja ni yo je oku iyawo e egun be si jabo lori abo egun bo sori e egun bo sori iyawo e ati bebe lo laduru gbogbo egun to wa wa e eni to mistake to je odada to je oko ki wa lo se eja wo iben gan ni mo fe lo First King chapter 21 verse 27 o si se nigbati abu gbo oro won yi o si fa so re ya seyin te ba se leyin mistake yen lo ba determine boya mistake yen ma baye nje tabe ma bori e abu bo se oko gbo gbogbo ase to lo nse o fa aso ara re ya that's number 1 o si fi aso fo si ara re another number 3 o si gba awe yen ni pe ko je mo o jeun another one o si dubule ninu aso fo o si lo je ni ba lo je are bale pe to nti ba o lo je sugbon ni verse 28 oro oluwa si to Elijah wa ara tisbi wa wipe so ri arabu bo se ri ara re sile niwaju emi oluwa o ri ni bo se ri ara re sile niwaju mi emi ki yo mu ibi wa sori e mo o mi o ni mu ibi wa si ori e ni ojo aye e sugbon ma mu ibi yen wa ni ori awon omo e ma mu ibi wa ni ojo awon me lori gbogbo me lemi ma mu ibi yen wa mi ni mu ibi yen wa sori ogogo tori ori bi se nlo je o gba awe ori bo se gentle ni bo yen se jeje to ba mistake mama fonu a ba yin soro de how to undo your mistake whenever you made a mistake ninu aye yi no one is bigger than any mistake ko se to biju lati sasise a professional can make a mistake a whole king can make a mistake a president can make a mistake a very big person an influencer can make a mistake the most wisest person on earth can make a mistake while listening handling a mistake involves acting quickly to take ownership without excuses to ba ti sasise ba sise yen bi pe wo lo se loto mo si saroye lori e mo ma mo gba pe mo se asise to ba ti le so be yen o ma koko weak is

0: Now what to so kwa?
1: Mammy sell,
0: mammy sell.
1: Number 1,
0: one ni ni oruko Jesus. Eyan mi a ri tati yinu le mi ka. O joy na ko ro le yin lori. O ya pa te won le lori bayi. Mo pe eyan mi abami, eyan mi a ri. Te yinu le mi ka. O joy na ko ro le yin lori. O joy na ko ro le yin lori. O joy na ko ro le yin lori. Eyan mi a ri. Te yinu le mi ka. Ba ti soro lowo yin. O joy na ro pa won, ro pa won, ro pa won, ro pa won. Rock power, rock power, rock power, rock power, yes. One hour. Ejo no one to esoke mo ri enikan laarin wa mi mo bo se ri but amu mi ri enikan duro niwaju e bo se duro yen oluwa ni ki se eyan ri emi airi kan lo duro niwaju e wa wa kan ki gbe emi temi to block mi niwaju mi wa ni pare ki le rona lo o yo no so emi abam emi kemi to block mi to duro niwaju mi sare jona ma jona ma jona ma pare ma jona ma pare ma jona emi abba emi kemi to duro niwaju mi jona pare Jesus oluwa wa ti owo mejeje ma mi sada e ma gbon to so wa ni ni oruko Jesus eyin da nbo lodo mi lati wa fi mi sesin esubu sibi te wa patewo lori kini e everybody anybody to nbo lodo mi lati wa fi mi sesin esubu sibi te wa e lule ni ogede ngbeloju ona e o le fi mi sesin Jesus Oluwa wa ti owo re mejeje so pe ni oruko Jesus oja ogo te na ninu emi mo pari wole yin lori ogo mi ki se fun tita my glory is not for sale samila me tanje Ilorin o e mo ku orire ke Oluwa so pe e lo wa iki ofifo e ro mi laji sinu e ni Sunday ose yi ni igbese yen ma waye iki ofifo yen o mi laji le ro si e ma gbebo si arugbojo ni Kilanko ni Jeje Street side of garage lo wa mabo aro Sunday 8 si 12 now o mi laji de ba ro wa yen emi a wa ko perfume ti mo ri lati emi pe perfume ran lowo atoke wa ki wa ma da eyan si omi ke fo ye te ti ro mi laji si la ba ma da perfume yen sinu e o e wa shake e papo awa white to ba ti white e lo ma da si omi we yin 3 days pere ni ke fi we mo wi fun oloruko oluwa anu kan ja wole aye ko ma toro mo ko de mo woju e di body ki won na je eyan kaye ma masiri e wa wo bi o se lo ni te ba delege e tun bu si enu na ba won yara yin tabi ti apa wole yen na ibi o gbe yen la nu ti ka omo be iyen ko jere ba won to ba di jo wednesday on the 13th iyan le sa e ko pure water meji wa wednesday o se to do fe wa e ko pure water meji wa on the 13 la ro ni so pure water meji e oluwa ni ki fu ese gbogbo eniyan emi mo fe fu ese yin fura mi e ma prepare ese yin kale nkan meji loluwa fi ni ki fu ese yin number 1 o ni ki fu ese yin ka ma ba ara ni fu ese si laye e o number 2 o ni ki fu ese yin ka ba le debi le ma jemu ani ile ogun aye eniyan e lo prepare ma ko pure water meji bo wednesday la ro on the 13 ni o ago mejo aro si ago mejila add the baddest money then add the anoint everybody taba fu ese yen tan eyin eniyan wa lo lo si church arugbojo to wa ni jeje street ni josan Kilanko lo ti wole side of garage lo wa sa mo bere arugbojo nbe gbogbo eyan on the 13 aro wednesday e ma bo

gagata ye tola tina lowo kala gazigali enye la rajone eble bigo atu be majarra wabeja irra wadebe ege boje mafago ke luti zale kwekwekwe barra chala yere beta barra luri paramita kofa mone malamfa ni lati beye temele ni ajo nene mirra nyere daraya kiko ni wane wapeta biju baka kano lai tete ati lai wararu kege bika chumbale ajabale emu koloko kima jalule biya kwewa rrelule biya kweyere kuka lukuma feti koloni kongbe kongbe niye inye gege bika chilo lagwere daraya latari bugwile wa Nigeria iti dovi doge uko uya latibe tatata supe oma yami dati ema oma bada bama eskalabi gbibodi olo baji masu make de losule femble biko femi gosu lori lamba ye nemo fisu zakwa wajo wege de chumagbina alare yo tuju agba rukulala ma tuzo enye lopeze kakana yo ma koju kakana ima tonye jasi yo ma teko leti losile kwa gbabalu Liverpool enye ni papa chere avidi niye nene dije ligi lurile degesi bakana Barcelona yo ma bentale baba wa enye ni kaplo lati gbalejo iko gbabalu Real Madrid nene dije la liga domido lurile despe chewa fegbo ima tonye kingbe nye debe bega be kanje lo lari Liverpool be Manchester kingbe nye debe ninu weta ogudo osu kewa odun 2024 oni Liverpool te wanti na Chelsea kenye oda eno vese wanse meta senye te wangba la ni arawan Chelsea jawo olubori meji Liverpool ni jawo olubori ayoka bakana kimatoye enye ti Chelsea Chelsea koti lanfani enye jwe igba kondjondo e kondjondjolo ele ti wang jawo olubori enye ni nongba mewa enwa losile kwa gbagba lu Liverpool enye afi stadium ne tori pe to ba di lola ni tomorrow afi stadium o nbe gaga ni tonto yo ti ma koju tonto enu gba mewa yen oshu keta odun 2021 la be oluko ni tomato tro o ni kwa gbagba lu Chelsea te won ti ni ijawo olubori ni le Liverpool kenyin nenu gba meso to ku won gba ome maro Chelsea won padanu merin sowo Liverpool ti Chelsea ba ti wale wa jawo olubori eye to ba di lola ni tomorrow a je pe yo ma je igba koko ti Chelsea yo ma ni ijawo olubori eye to pe pe gbagba lu Liverpool eye bo to ma le we la to dun 2013 2014 eyan o simple biko igbese alakoko eyan first le e won gba ninu osu kewa odun to koja ni tale pa gbagbalu Chelsea eyan Stamford Bridge meji seyo kan lo pada bade ti Chelsea fi lanfani lati jawo

bawama ni gbe yin debe e pension si wa ti lafani na ti ni jawo olupori kankan nenu fe sawo se mefa tele ra wa nenu dije league lori le de gesi o je igba koko ele to je wi pe ru pitipiti aye be o ma ba chesi na ti bi odun 92 to je dede odun 74 seyin 74 years niyan nenu ito igbesi aye ipa gba bolu chesi niyan o ya gbe kan je lo chesi ipo kan so ni won duro si lori akaso.

0: Goji ekiri jigbora tano danu sempin night leyin ise ojo to wa kefin irora to le fa irorun sun bo se nfe to ba woju ago to ri pe o ku iseju medogun to fe sun gbe sempin night horo meji lura were were ni sempin yo ma sise lagu ara re nigba to ba sun lowo ti ilera pipe yo si je ti e to ba ti ji lai latati sempin night jeje kule ni sere lagu ara re loju orun kebe ni fun e laaro ojo keji lenu ise re ile ise to yi pharmaceutical industries limited awon to loruko to se gbekele ni bi ka pogun oyinbo lo se bara re o ba se were leyin ojo keta kan si dokita re sempin night
1: e fori irora wa bigba o sempin oko yin ti de
2: oruko mi ni yeye lua toyin adegbola mo si si le ni adota odun laye laye ataye dera igboke gbodo mi po gan ninu ise ti mo yan layo gege bi osere ori itage ki si re mi be ni ki su mi awo mi si nji pepepe si bi tomo tuntun lojojumo e fe mo di abajo monomin plus ateje se ogun ton fi po eja cod liver oil se joy full supplement ni eroja e peleke o ntara se o maradan o nje komode dagba daada o si nje ki agbalagba ma ta kebe kebe Monomin Plus.
3: Monomin Plus. Fún èròjà tó ń tún inú ara ṣe lẹ́yìn ìwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ a tún fi èròjà cod liver oil epo ẹja sí ló fi wádìí oògùn méjì tá a papọ̀ sínú ẹyọ kan ṣoṣo la fi ń pè ní Monomin Plus iléeṣẹ́ tuyi pharmaceutical industries limited àwọn tó lórúkọ tó ṣe gbẹ́kẹ̀lé níbi kápò oògùn òyìnbó ló ṣe Monomin

0: adura adura ni gbogbo nkan adura lo le se nta fe ntokan wa nbere adura lo le yanju e emi na tewo mi so ba mi eledumare loni oni ojo kejo ninu osu karun odun 2026 Olorun ato tewo wa soke si o awon oju re awon oju anu re
1: aye lo se la ti la fi
0: ko maja siwi maja siso
1: ye ma se wa
0: maja yo si wa gbo aki gbogbo eyin ololugbo ololufe ati alatele eto wa eto yin eti oba nle ti oba loko eto ta gbe kale lati ma fi so ibi ti oko itesiwaju de ni ipinle Kwara lagbon sejoba lagbon selu lagbon se dagbasoke lagbon gbaye gbadun eto ni lagbe kale gbogbo ara le lati mo bo se nlo ninu sejoba Malam Abdulrahman Abdulrazak oko itesiwaju egbe oselu APC nipinle Kwara Bolode lolede Nigeria lapapo gbogbo awon eyi la nyewo lori eto eti oba nile eti oba loko tori bi pe eti tin na le ton teti ti wa oto oju ile ton te oju ti wa oto eyin na le ni ariwoye tin yin ti la kai ti wa ogbe la fi pe ni eti oba nile eti oba loko eyin eyan te n gbo wa le jebe ba ba ti ba edo yi eto yi de ori bun kan e ti mo pe a ma nfanfani le fe yin ara le na lati pe wole ke daseto bito ni o se ri na niyan ko ni se be ko ni ye gbogbo ti n jẹ t'ọlọrun AA Igu Network ní ìlà oòrùn lọrin ìlọrin East Local Government àwọn ni wọ́n ṣe onígbọ̀wọ́ ètò yìí lẹ́yẹ abẹ́ àkóso ọ̀nàrẹ́bù umar ọ̀pẹ̀yẹmí abubakar à ń kí ọ̀nàrẹ́bù umar ọ̀pẹ̀yẹmí abubakar wípé ẹ̀ka àbò sórí ètò ẹ̀bà kí àwọn ara lè o.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Aki gbogbo olutati si ikani yi ati gbogbo ti ategun ikani yi nfe de pe alafia olorun anu re ati ori ajenkitan le kon ba wa
0: ami
2: asi ki wa ke aku ojo nla toni emi wa yo se opolopo jima laye
0: ami
2: aki gbogbo awon ti won rin ajo ti won sise lo fun ise haji pe olorun atawon ti won to sese n gbe ra olorun ko ba wa so won laye atalafia
0: amin ya allah e seun pupo bakana alaja wa rally ato lainka ti won mo ba wa so le di ausa sa won jama wa nile e ba wa ki awon rally o
3: salatu ala nabir karim
0: wa alaikum salam
3: sanu mutanen na gida sanu mun da jama'a ala sami yawancin kwana
0: amin e sun pupo bakana alaji abdul mumin oni laru awon wa mi pelu e ba ki awon rally
4: gbogbo ara ni ẹ kú jimọ ni o ẹni ọwọ ṣe púpọ rẹ ẹ kú mọ ọdún ọlọrun yóò bá pẹlú ayọ
0: amina ya la njọ monday lèmi tó mọ pé ọdún iléyà ti súnmọ báhùn èmi ọmọ ẹgbẹ bí èèyàn bá ti ń ronú bí ó ti rẹran ẹbí kọjọ òun ó jìnnà ni àwọn tí wọn bá ní tí wọn pa lásìkò ni wọn máa ń retí pé kódé kódé àwa ń bi ọlọrun gbogbo ẹni tí ń ti ń pa ẹnu ọbẹ ò ní sílẹ̀ lágbára ọlọ́run ọkàn tá à ń wo ọdún iléyà tó ń náwó wáyé ọlọ́run jọ bá wa láyé láàyè rẹ àti láàyè àlàáfíà lẹ́ẹ̀kan sí mo kí ọ̀nàrẹ́bù umar ọ̀pẹ̀yẹmí abubakar pé káàbọ̀ sórí ètò. tó níbi tójú ọjọ́ dé nípínlẹ̀ Kwara báyìí gbogbo ayé lọ́mọ wípé lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà gan ọ̀rọ̀ òṣèlú lọ́tún lọ́sì ń ti ń gbìnàyà àtúntò tó sì wáyé lórí ọ̀rọ̀ òfin tó sọ̀rọ̀ mọ́ ètò ìdìbò ó ti fàǹfààní lẹ̀ láti pé kí ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kankan nígbáradì léyìí tí ó sì já sí pé Kwara bí gbóngbòngbò bá lọ súyọ níbi ètò ìdìbò kòmẹ́sì ọ̀yọ́ wọ́n ti fààyè ẹlẹ̀ pé kíkálukú parí ẹ̀ ṣáájú kó tó di pé ètò ìdìbò gbogbogbò wáyé lọ́dún tí ń bọ̀ tá a bá wò bí oṣù mẹ́sàn-án sásìkò yìí ni kálukú tó láǹfààní àti dìbò gbogbogbò. Àwọn kan ń pè kí gómìnà jáde fún sẹ́nítọ̀ a nífẹ̀ẹ́ sí kọjáde fún sẹ́nítọ̀ a ti gbá kọjáde fún sẹ́nítọ̀ àmọ́ kọ́ ti léde pé gómìnà ti jáde ṣé bẹ́ẹ̀ ni.
2: bẹ́ẹ̀
0: gomina ti jade fun senator ben imbolo dedu
2: o ti kan to dedu o di pe ibere tabi ibere toron pupo ni ni tori pe ti awa o dada ninu egbe oni tesiwaju APC ti awa wa
0: okay
2: ta wa je kan lara alateli leader of our party ni kwara Madam Abdurrahman Abdulrasaq this a down on Gary of Ilorin she wallahu yasmuka min an-nas la ta'afu daraka wala tanza wala hawla wala quwwata illa billah ya ri pe ko saya ara fohun ma abi
0: ayin lo megbe
2: ninu egbe ti baba yi mu so fun ni ko saya ara fohun ma bayi
0: okay
2: awon pe won ti tile kun form rira
0: okay
2: so e mo ko dede yan to ba ara fohun ni o determine pe awon owo na serious gangan
0: ben
2: so ngba ti ati ti egbe ti si ri lode oruko awon ta na form ni state kokan form position kokan so awon ta ba n follow egbe wa dada ta wa ta awon ni egbe a ri pe ipe ti awa ti a ri set ti malam se ti sa down na geri se e pe ati ipe ta pe olodun ti ni won ti da wa lo so di down re yi si ni inu wa dun gan tori pe ninu awon ti won satileyin fun di down awon ni won ra form fun won pe to afike pa mu lere ko o awon ra form fun yen mo bo wa tolo si ni ko je te wo gba ti won na so bo si je ni
0: bo ti je nu
2: be
0: so ni se bayi iyen ni pe gomina ti setan lati ta kangban pelu enikeni fun ipo senator arin gbogbo kwara
2: be
0: awon melo ni won jade tan wa po senator arin gbogbo kwara ninu egbe oselu APC abi e ti se ni exclusive pe ni kankan obodo ba gomina du
2: awon o se we eleyan ninu egbe wa e ri pe egbe ti o fa igba ki oni kaluku express the mind then into your mind intentful nbi ti aye ti gba lati le safihan re egbe oni tesiwaju ta wa yi ni
0: okay
2: nitori pe te ba wo ri pe ninu olorun ba ti mo bi be ti se ma nse be ama olorun mo fe ki yan copy un bi wele yun olorun yi se wa orogun le yi gbo nkan to olorun fe ka soro ki won si ka si ba be pe ara jomo lo abi wa yin
0: okay
2: e poro ti Malam Abraham Abrasak so ngba ta nse eto awon oloye egbe tan joko di mimo pe ma je ni kankan fo ko mi deru ba yin o sakama je ni pe mo ti yan yan iyan na kankan gbogbo yin na le yan mi eni olorun ba ti ni o setan tolorun ba ti fa fun wa
0: awon na kun awon ti won wa nso pe body language gomina nso pe ariwa pinle kwara na lo nko
2: se yan pe mo ti dawun ile yi fun yin ni jejo
0: ibere won o se mi ye jade
2: ni body language wo
0: but e bo tan lo na nu
2: so awon yi kan na ni won tun so yi pe okay eyin gangan fara yin eyin akoroyin te je atopin to yi eni awon ton ba n tele governor bi pe
0: tan sin fe ro won ha
2: speaker of the house won so fun yin ipa yen so fun yin pe speaker of the house ni won tele governor lo gbogbo bi canada
0: ben
2: nu awon te ma wa ri speaker of the house leyan kan to wa nbe ti won tele governor lo odi dada ti sin wa governor
0: izo ni kan
2: abi kwara not ni kan ni gbogbo awon ti won tele governor lo ati ri pe oro boko boko aboko ni
0: oboko yan re
2: so ti soro ti yan le mo 30 si ki soro ti yan le mo 30 si oro ti yan o 30 si ni oro ti ba soro fu gbagbo
0: okay
2: tori asiko lanu le ategun te ba ni mo mu wa ni mo ada ko inda ko kwara south inda ko kwara central inda ko kwara north ipe awon yi abe tun ri won pelu governor ni won seta lu yi abe tun ri won pelu governor lawon yi lawon ateyin wa siwaju so on ka luku ni governor so mo ko to ba mo ko fe je governor lo si se re ti egbe wa ba ti to ba ti ri mandate egbe wa so whoever to ba ti ri mandate egbe wa governor okun de party supremacy o carry everything nbi ti party ba se lo pe resort da won ri ibe ni gbogbo wa
0: ni ebe wa o eni suru ke to pada lo bi bere akoko ti mo bere e fe fun wa ni dani loju pe eni to gbe bayan ohun na ni yo yojo moye koni ni influence gomina nu
2: eni to gbe bayan se mo tu me eni to gbe bayan
0: ina ni party supremacy
2: eni se mo tu mo re
0: ah ohun ni party supremacy
2: eh mo to wa bi yin e kan si se mi na mo ti mo bi mo ti bi behun darun be ni lowo yin mo si mo mo ni laaro ifin
0: okay emi na wa nle
2: se mo tu mo re
0: ah eyin mo ni mo bi
2: o tun mo si pe ti egbe tawon megbe ba se awon to megbe ba se ni iso ti egbe mo gbe jare pe bi tawon megbe nlo ni ti po megbe ni awon new market product ti tawa gbe jare
0: eh awon to ran so pe governor Abdulrahman Abdulrazak only mover and the shaker of Kwara politics pe ibi ti gomina ba lo ina la tele ina ti sori lori eto pe ibi ti gomina la ba lo ina la tele ka wa gbagbe e candidate gomina fe ohun ko legbe fe tegbe wa woli se e gba be
2: ah mo ki wife yin pupo ora bi pe nkan ti won fun yin la ro yi o si se dada sugbon e ri me gbo
0: kilode ti ri yin bo
2: ti emi na si wa le loro mi bi oro go
0: ngba mo fi owo ogun mi ti mi ra oka baba ti mo iregi ti mo si mu koko nle so wa tun de bi ti si gbe ko mi lati government house bi le ti info ko gbe dinle
2: e je wo ko yara da ti e nlo ko won toro le na fi salbarika seri joke apart inti governor ba se ohun ni mo se emi na wa lo ire o to le ti ko ti na kí wọn gọvnà ṣe
0: gbogbo ọrọ tí kálukú sọla ní rẹkọọdù fún
2: gọvnà ti sọ tí wọn ṣe gọvnà ni gbogbo ẹni tọlọmọ ti yàn fún wa gbogbo wa lọ mọ àwọn if abin ikwemi náà wà lẹni tí ó fẹ contest
0: ok
2: ṣe àwọn ikwemi náà ti wà including àwọn tí wọn wà kẹni yìí nìyẹn ìmú náà ti dára wọn nìyẹn wọn dẹ ní kíkún kálukú jáde party ti gbé guideline bí wọn ṣe ṣe primary jáde
0: ok
2: ẹwọ wu ti Lagos State now guideline party to se dede ko si ni guideline party fa se le wa ko gboro tako ofin federal republic of nigeria
0: bẹẹni
2: ofin federal republic of nigeria ta fi dipo todun tin bo wa yi o ti fi yan pe ona meji le le gba won mo yi kale
0: bẹẹni
2: ko si ẹgbẹ yin bo wa se le ko se ri to ense jowa ni ese jowa ni ona meji ni
0: bẹẹni
2: he that by consensus
0: ofin yen bind lori everybody
2: ta ba wale wo ni Lagos State awon ti reach consensus to ren eyan meju to wa meto la won gba awon gan ti withdraw form won so e ma mo gbo awon wuru wuru eyin o bi yan ba jade nisin apere pe mi na jade pe won wa governor mo en wa ra intensive form in so in intention mi so in to la nomination form se ro ke mi wa lawon te wa nkan
0: alafenu je oye nu
2: e o ah kini koda pe ogi ti wa nse da dan toto bi nkan yen se ri nu
0: e sunle
2: ni Kwara yi as as today ba se wa lenu studio yi ti o sin kankan mi to le wo mo tori yin le gba back door wo mo 15 aspirants government 15
0: eh ti de be e ja pada sori ibere mo ko bi selomi na jade lati contest pelu governor abe se form senatorial seat yen fun ko senator e se ni exclusive fun governor
2: se eleni kan te le fe ri re mo le pe nuno megbe wa olo be kun fe contest ni Kwara Central yi fun senator ti won jo gba form
0: mo nbi yin ni
2: emi na nda yin lo ni
0: so gomina ni kan lo si gba form
2: ara nkan ti mo nbi yin e ti da
0: ibere temi nu
2: emi na nbi yin e down se eleni kan
0: emi so mo egbe yin
2: sari if you want
0: si sin secretariat
2: e bo if you want to be an opposition constitution nigeria fa igba yin
0: lemi
2: but sari gbogbo oro ti yan ba so eh lo gbodo leri to daju
0: honorable umar
2: now yes sir
0: honorable umar
2: yes sir
0: eyan melo lo gba form senatorial ti Kwara Central
2: ti Kwara Central seri ti edgo mo so fun yin te ba fe jo sakala e jo sakala te ba fe jo sokolo e jo sokolo o sakala sokolo eleyun koda te va mesmo position a come in the platform of opposition
0: okay
2: we are ready for any opposition we are ready for any challenges because am I pe ise ti olohun so pe asoko adura asoko wa ni o awata ti wa lowo yi olohun so ko de olohun wa jari se ari se larika lati sinu ma wa
5: number 2
6: number 2 be emi ko ni public secretary of our great party ni Kwara State.
5: Okay.
6: Emi ko ni state secretary emi to ko ni state chairman. So constitution of our party ko allow me lati so iyan melo lo gba form fun city yen. So every day mara yin ni Saturday ola si Monday eri won ati le gogo ruko to iyan to be contest ipo kokan ati bi tan ti wa ati awon lewe ti won lo
5: oya agba be fun yin tori ibi o dale soka ama bi e ti bere re la koko fe question tele now e wa jan bi yin ni bere ni Nigeria bai awon iroyin kokan yin tin te wa lowo yin to si bi awon iroyin won yin ni pe gbogbo oludije kokan tin gba form kaluku yin ya photo won le mode e je fun yin lapere ni Adamawa iyan mejo lo ti gba form gomina ni Oyo Yobe iyan mefa ni Bauchi Nasarawa iyan marun kin wa wale Kwara ni Kwara wa yi Kwara record pe awon ni won ni highest iyan to gba form gomina ju iyan 15 lo ti gba form gomina bayi ni pele Kwara in consult ni in se kini kaluku ti gba
6: awon ti o gbagba ni
5: mi gbo
6: awon ti o gbagba te ba wo 15 tele ri record yen awon 15 tele record yen yi eyan to aspire fun won ju
5: 15 lo aso bi eto bi meta seyin tori ni bi eto bi meta seyin eyan 23 la se kan gba yen awon mi si tun pada jade ama a ri pe awon mi pada firu won han ma ni Kwara yi ni joba ta pe osowo ta n pe Kwara iriwa ko to ta won ipinle to ti buyari bi Eko bi Rivers bi nkankan ese to ro pon bi gomina to bayi ninu egbe oselu APC asiri pe PDP won se pade igba ta won o se pade won ni to gbogbo awon ta won je omoye yi o ta won n fero ngba won o won se pade ohun Labuja ni le leader egbe won gbe to consensus la won se o ko si wi pe enikan mo lo le benikan fa rugbodiyan gbogbo awon tan wa la won wa labe PDP gan won eto mewa eyin ti eyin koko la won to fero ngba won bi 23 o le ngba wa pada ya eyan 15 ti gba ni Kwara ta fi osun bo la won yan tin ru gba form
6: ibere tebere mo dupe fun atokun mimi gangan ba yin fe ibere yan loju fe ba yin fe loju dada akoko ton ko fe loju eni se opposition party po abi bo ora bi pe ni Kwara yi awon ta tun ma se bi pa awon wa nbe die die ina la awon PDP
5: PDP o wa nbe die die o
6: e da
5: won la won setan pelu yin strong won ninu oro won won ja mo pe awon ni strong opposition party ni pele Kwara ipe awon se ni public acceptance won ni eni suru won ni iro awon ti lead national leader egbe yin gbo iyen Asiwaju Bola Ahmed Tinubu are orilede yi ni won fi n ro woro se lori ati fa omo oye kale nbi
6: se e ti dele sa
5: ben
6: gbogbo odu na ni ma n pera re loya
5: gbogbo oya ni ma pera
6: re lodi ni ma pera re lodi ti owo ro ba ti ri baun se ma pe won wi ju be lo won la won la won be lori aga lefa mimi kun le shake awon won shakeable ni 2019 a shake ma ba shake won agba aga na ndi won awa tun aga na se daada o wa ara iwa gbe aga bidikisu ti wudi wuda lo le royin fa na bi Suleiman Anjosi
5: ngbadun yin
6: ngbati Suleiman ati ti won ti o dabi Suleiman ati jo si tori awon gboro yin sai pe Suleiman consult bo o consult Olorun o wa consult gbogbo ola tolorun se fun ama won o consult olorun won si consult ola tolorun se fun awon lagbara awon na ni yes
5: ni odun na bi ni sin
6: nigba ta gba lowo won ta ri consult aga yen tan to wa dabi aga birikisu
5: ni te so ni pe egbe oselu APC won ti se atunse si oro sejoba nipinle Kwara de bi pe in wa fin wu awon na
6: tara jo ba wu won ki na fe gba si
5: but won so pe ri joba si
6: nigba ri si won si fe gba nigba ti won
5: wa so won ni te baje la won fe wa tun si
6: mo bo wa be hun e ri pe mo so fun yin pe aye wa fe yin gan ke je solicitor fun won
5: sise lawyer
6: le mo solicitor fa won tan je opposition party
5: sise lawyer
6: mo faye re le fun yin laro yi
5: ani mi o sise lawyer
6: ama kan tun wa je ke mo ni pe tori pe awon ori gege bi anabi suleiman se ri ngba tin consult to lo pada afi afi asubanu yaya han to wa ni asami fadil robi tan ba ri be ni ko ba je oro won o ba ti loju tuju bayi lo nitori ki lo je so be olohun gan ke ko so ba ti mo ko ko fa ko fe nani kan mi ki kenun fi la re weun
5: nbe ni olohun forogun
6: en olohun royin pe ohun se la yo ohun ju la nabi sallallahu alaihi wasallam o isofa nabi pe o le fi yan mana innaka la tahdi man hababuta walakin allah yahdi man yasha
5: allahu akbar
6: so olohun le fi yan kankan mana afeni tolohun ba fi mana
5: anabi o le fi yan kankan mana

0: kan ayẹ fun gomina gomina gbabara
1: lati fi selu
0: gomina gbabara
1: ta ni won gbabara
0: eni suru
1: eyan ma gbo re
0: that is projects o yato si pe e wa dawo like our tower ni Kwara Central now we base our things on Emirates ile aba obalu obalu lo ni
1: sheu
0: wallahu yasmu kamina nas la ta'fu daraka wala tanza wala hawla wala quwwata illa billahi alazim ta gbo nkan ta ba se meun ko si nkan to kan ra Kwara South kan ya abu wa nbe
1: beni
0: eh
1: beni
0: o fa disa union be
1: beni
0: pati ji kini kan kini kan be
1: beni n ta ba se ni
0: o wa kini kan kan be na be ni
1: beni
0: se mo all this thing o ka luku ni bi o chori da si te bo kin yan ni project personal project ara re kuna okwe mla nkan bayi lo kan this is the way I can serve my people nkiri nkan to burunju me ati pe ni vita yan tin get it wrong ni
1: pe a je pe ifi erongba han pe mo fe sin ara ilu ohun niyan
0: ohun niyan ah and yan tin get it wrong se mo el mo so fun yin se pe governor gangan color form senate won
1: ta lora
0: won ra form fun governor wa fi fe gba pe ah mo se mo pe npepe kin lo se
1: e da ko eni tora a fe menu
0: group ne lora e wa lo le ka mo le so fun pe different group won ra form fun awon governorship aspirant no awon 10 ka pe 15 ne Kwara State
1: se ke se pe kaluku register ara re pe bo ba de be oju mi ni owo
0: en se bi
1: emi mo fe gba waju
0: eni suru legacy ti mala baba ka ke fi kale se ko te ba gbagbe ibi orun mi lo kan seyin ngba se to ye se be e mo so fun yin awon kan na ti lewe ewe leyun ti mo la mu ja won to da won ni to ja won kule ipe this thing is not a business as usual se ko challenge ti wa le ti o ni jani gankan lo le force wo fi tin mi e teyin gan so e wo se ti mo la mu se ni second time se ko ku si ro teni ko pa fun a fi ko wa si se ti o ba abi le toju lo
1: be ni
0: to ba tin mu less than e ko pa ra abi re le keji
1: oye wa ja wo bayi oto ni mo fe sin yin oto ni mo ni kapa ati sin yin agbo awon tan jade yi eyin ri won tan nje won to gbangba sun loye pelu awon ta won na nfe ro ngba awon han ninu egbe oselu alatako gbogi ni pele ti se PDP
0: se mo iku mo so fun yin mo ni keti kan gbogbo aye egbe wa lokan that is ti egbe wa fi ni ilana screen kale ki won to lo si primary no sa ki bi screen possibility wa kero mi tun ja then
1: to form o fi dire mi
0: o ti wa nu awon forms ti won fun won ati intensive form ati normal form o ti wa nbe iko you are coming to screen o ti je ko screen egbe wa nbere loni
1: oni jima yi
0: eh won ti bere won ti party ti president gbogbo àwọn mama president I think wọ́n bẹ̀rẹ̀ tàwọn rep lónìí yes
1: labuja náà
0: yes ṣe wá rí pé nǹkan tí wọ́n ṣe sẹ́wọ̀n pé kìí pé bóyá ri ṣe ní state yìí pé ìdí ọ̀rẹ́ mi lè mífi ìdí ọ̀rẹ́ mi jàlá jòlọ wọ́n ti ní different committee tí wọ́n jòkó torí pé party wa náà fẹ́ fail àdẹ̀ ní fail inshallah so ẹni tó bá ń béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ rẹ̀
1: tán ti
0: pé eléyìí kò kápá n tó fẹ́ lọ ṣe toro ti bọwọ luwe even ko nira ati lọle ejo form to fill na won fi han
1: ben toro tori yo ti ni indemnity clause inside
0: yes so that is the part of kelimo power na ni good preparation ilu ta de fe sin a fe ki ilu ka jalu ntan mo a fe ka jalu ntan mo nitori gba tani kan analyze kini kan lawon opposition party yen mo re ni mo send message mo pe won o gbe but one message mo ni ko won ra ni tori mo nwo ni stations and studio yen mo wo live pe won ka message mi yen ba yen se mo wa na ni live kini bayi
1: tan si wo alo yi
0: se mo pe won so yi pe e wo nkan ta ajoba yi se won je subsidies kini kan kan so ni na me ta to je kan gbajuma bi merin ni na to gbajuma na won ta di president fun ni 2023 ta le ni yen ti o kan fe pe won yo subsidies
1: ah ko si
0: so why we deceive ourselves
1: kusi
0: te ba lo check rate owo ta yan fi lo hajj ni awon different country now Nigeria wa no to won ti chief
1: bayi
0: be ni
1: ah
0: e google re ah google ti so aye di rorun nisin e google re ewa wo foreign exchange
1: la duru mili mili dawon yen san yi
0: ewa wo foreign exchange owo eh sira won e wo foreign exchange owo sira won
1: ah ma ti pada si 400 naira per dollar
0: ke se eni suru ke se lu yin nkan le economy ti ri bayi nkan tin change gbugbu aye even e weather tan lo se weather don tete le
1: o to nkan change gbugbu aye
0: nkan tin change o ti wa la ko le gba tolorun ti daye awon to ni mo npa re everybody tawon yen fe mo si se o wa gbolohun modelo le markas adam lawa ya ta eh baba so fun mo pe o to ba ni wu mo mi ti mo ni mo challenge mi to ba ni wu re mu tutun ti e na wa ka wa fi jo wura won wo olohun oba ti o ti da aye yo ti wa da igba sa money to kaluku lo nbe ati to ba sa money mu ti wa nle so we don't need to deceive ourselves kene kan wa nigeria yin so kwa so wa pe a re puri 70 naira e so fun pe alo yan ni bu ati yere ni because nkan ton sele lagbaye ti yato so olohun ko sanu wa
1: ami
0: gbugbu nkan to ku die si a so kujoba yin na ti divi ta ngbe wa lo e ri pe mo so sugbon we have
1: progress eyo kan ti mo like yin sinu
0: a progress now
1: e itara yin
0: a progress now se the same market na gbugbu ana jona beyin se ti re odun na na le mi ni ti rira
1: ah emi so temi de
0: emi na ngbi temi na fun yin
1: emi so temi
0: sugbon se fe gbo ni ti temi o ati ninu be mi se mo fi pia mind mi e ki n pe na liye se dandan suna ni
1: emi no gbe blackboard wa ju pe o se dandan ni
0: e se dandan mo si wole ya lasia oko dandan ko lohun tun ni mo wole ya lodun yi bolo ba ti ma fa ni re wa
1: se be de ni mo wole ya o si gba ti yan wo
0: so in view of this so ko ye ka mo lo nkan mo ra won PDP ni bi ni Oyo City PDP se wa lo yin nisin se APC to wa me se PDP govern lori won lori
1: o govern
0: so whether PDP like or not won ri nkan mi da si APC se govern Kwara yi a don govern le ra wa le yin ni so asiko ti wa ni gbogbo pe ko si gedigedi mo tin kan wa progress eh ta won le we san labodi na tolorun ti no ti mo lo sokisi
1: te ri be ba soro be ba soro pe ko si gerigedi mo awon awon mo Nigeria tan gbo yin won se suti enu si yin ni pe ah bi o ba si gerigedi te san to pe ibi tin gba lo yi nko
0: iwo ni gba lo
1: ibi tin gba lo
0: alon ka lo ku mo ara re ko ka lo ku se kini ko mo ara re e se ri pe ba te mi do de class mi imo ara ni ni je ka si tulaye te ba ta si ni wo se ma kan te se volon ta si yin fi bo de de n tolorun se fun yin mo ara yin be e gba kada ara olorun
1: oda e ara le te se lanfani ati ma gbo wa eti oba nle ohun le to lori kan ni diamond 88.7 fm nile ilorin ibe le tin lanfani atori ofe lati ma gbo wa awon ya ti dara po mo wa gan lori facebook won de ti fi awon messages kale sugbon ke le mo pe mo ri Bolaji Damiro mo won ni well done Idowu Olubu Sayo Sekere ohun wa live best ni Imam Atere Ola Sheu oni good morning omo seriki well done barakallahu fi ami Olarewaju yaya keke oni 100% agree you are spoken Jumat Mubarak Alao M Kayode when the strongest opposition party in Kwara today is PDP no doubt forget about propaganda politics so say bon tan
0: ngon
1: to wa kene eni imam atere ola se oni 2019 ki se 2027 oro nbe nbe honorable mara bakar e down si nbo wa e je nka kan si bi meji na abdullahi musti awon kiwa agbarere sulaiman eru onike won kiwa abdul hakim faruk one great work alaji to yin raji awon na wo wa bomi adedoyin won ni good job please keep it up eshegan besi ni omo beta sarumi oni e pe eto omo beta lokolowo won ni 2019 ki se 2027 komo je pe inti mu gba lero to tan so ni pe komo je pe ro pe iru strategy te gbe wa 2019 won letun lo 2027
0: ah kola won get it right 2027 oya to 2019 but won ti fo arin kan
1: okay
0: won fe dan kola si be 2019 back to 2023 2023 won so fun ayi pe ah ile yu awon ni 2019 so olorun to mojo wa a pade ni 2023 kilo tun yo won
1: eh awon eyan le lagbara ipe power of incumbency be lowo gomina
0: awo wa
1: gomina soro defeat
0: se gbo awo wa governor ti wa dide ko nbe aba won dide ngba ta fi defeat awon ilu to fe dibo fun wa mo mo so fa awon eyan wa ipe atawa ati any opposition lo ba wa o ba pe mewa loni ni kwara eh se pe eyan kan lori gbo fun gbo wa ara ilu kan lori gbo fun wa ara ilu ti wa dibo fun wa yi eh I want the canon to go back to nice. Oh, I'm a bit in one law. So, can you come along about the column and two deep down? Column could just sag bound it away.
1: And me?
0: Go out on Jadolalo.
1: And me?
0: Can you join D? Only pay. You same day. One little young one in 2023. Hey, man, we don't call you out. I want to follow a monkey. I'm a bit of quarrel, not any. Àwọn kọ́lá náà dùn òdìbò fáwọn fọ́mọ wọn ẹ̀hún ṣe gbá wọn sàwọ́ sanwó-olé kọ́lá central.
1: Popsi Awero Onikudusa, my regards to your guest Ola from Shao Eshe. Tóyìn Rájí wọn ni Akua tó tónú both anchor and the guest. Well done. Ẹ ṣe púpọ̀ Ọláríwájú Ọládiméjì àwọn náà ń wò wá. Kó tó di pé mo lọ̀dọ̀ alájà wa Rally Atola Yinka. Àwọn alálàájì wọn ti gbéra. Awa ri pe igbera yen o kan telera won eni eji eta won tun so kan fun laipe ko ra pe mi tun ti gbera laipe
0: awon ti won ton check awon hin nice after 7-8 awon na ti tun
1: sara se original yun na to wa
0: wale mo ki yin pe olorun ni ka ni atokun ti o mo yi nítorí pé tíyàn bá rí pé tó bá rúdù dọ̀rọ̀ tí bá táyàn bá ṣe ń dráàgì ẹ̀ lọ bí àwa olóṣèlú tàbá fọwọ́ ṣíṣe ń dráàgì wọn lọ àwọn náà bá tún rí tọ́ da wọ́n tún padà sí pé eléyìí mọ̀ dáńtótọ́ tí ètò bá ti wà ẹ rí pé àṣeyọrí wọ́n wà tí wọ́n sì wo ìgbésẹ̀ alálàájì tó ń ṣẹlẹ̀ láti bàtà gọ́vnà àbámá bàtàkì tó wà mẹ́ ẹ rí pé kì àwọn tí wọ́n sisẹ́ dáradára ẹ ọlọ́sìn ẹran táwọn èèyàn máa ń pè wọ́n sí ìgbòròró ẹ rí i pé n ò wà stranded ní wọ́n wà sára ìdí tí wọ́n wà tí wàá jókòó kalẹ̀ pẹ́ ń lọ ní tó mọ̀ ráàrí because ọ̀sẹ̀ jẹ́kùn kalùkù wọn mọ̀ time time báyìí ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní gbéra tí wọ́n sì gbéra wọ́n tẹ̀lé ran báyìí ni ẹ rí i pé kò wàá mú kánfò yí rádaràdá ẹ àwọn alájí náà wájú dàkúrà láti lẹ̀ ẹ rí i sọ fún yín pé èèyàn tí sàbúrì tèmi èèyàn tí wọ́n bí náà lèmi náà wà tí wọ́n rí lọ alálàájì ti ń lọ hajj ní ìsín báyìí even ẹlòmíì ò nídìí àti gbé ju bóyá tí wọ́n kàn mú tì lọ́wọ́ wọ́n kàn wò pé bóyá òun kàn mú lọ́wọ́ ni because provision yẹn wà earthwise wọ́n wà wọ́n take care wọn personally from Kwara lọ́tọ̀ ẹ̀sùn sí nǹkan tí federal government ti ṣe so cruise ni mọ́lá abdulrasaq tẹ̀lú bí àmójútó ìṣe gbogbo kìíní yìí ń dà sí
1: Malam Abdul Gafar Olowo Kere Asiwaju Oni Well Done Shola Seriki PDP Never Again in Kwara and Nigeria Mashallah eyin le so be
0: awon na testify na
1: bakan na Abdul Hakim Farouk Oni I am really enjoying this man wala won kinyin
0: thank you sir
1: ese Malam Abdul Gafar Olowo Kere yi ni ka message yi ti won tun tewin mo ni ka mo a polo veni kankan lórí ètò yìí rẹ́pù tó bá fẹ́ polówó fúnra rẹ̀ kọ́ wa sanwó sí.
0: ṣé ngbà tí àwọn pdp kọ ti wọn pé àwọn làwọn olùwà mọ́lẹ̀ ẹ̀ka tiwọn.
1: Mo ti kan táwọn náà
0: kọ́. Ẹ rí tẹlòmíì nísìnyí ẹ ti ṣe pàṣẹ àtọkùn o.
1: Mo ti ká èmi
0: náà tọkùn yẹn pé ẹ̀ka táwọn lọ́wọ́ ni.
1: Mo ti ká èyí tó sọ ní ìsìn ní ká
0: jáde
1: wọ́n ní ẹnìkan fún rẹ́pù. Inshallah
0: ni constituency wo ti se so ko eni o
1: emi o le so kankan
0: e so constituency
1: agbara tolorun fe mi
0: ni lo ni east and south
1: agbara tolorun fe mi na emi o mabe
0: emi na si mashallah fun
1: emi o mabe e ri message te nko
0: olorun ni jima yi
1: e ri ayafi ta ba pari etu le to ri message
0: to olorun se
1: ehn te ba lo wo page mi loku ama pe ri message ni se le ri
0: olorun se mu
1: ba emi se so kini kan
0: o sa fi fa tan gbo wa na
1: kodri sini
0: oni atoko eto yi kan ri bi tan wa
1: kodri sini oni pdp go collect to
0: 100%
1: nito wa collect emi o mo abi mi mo wi pe
0: woto woto 100%
1: emi mo pe ninu igbiyanju lati se ijoba ohun na ni ki eni to ba je egbe alatako ko nu wo pe strategy tan ba fi na mi le kini tan fi na mi le keji o ye ke mi nu yi ipinu mi pada lati le fi ri ipo yen gba pada
0: atokun se gbagbo be se en oro te so you say na gbagbo I believe in what you are said now
1: 100%
0: so te ba gbagbo be e mi ru le mo ta na ti attempt
1: bitin lo nanu
0: can continue trying now ko si nkan to buru nu ki e ni gbiyanju
1: ko si wa le
0: e bi won gangan mo le so pe o wa nu kan ti o from tagan lati le deliver 100%
1: eja fe yun le akigbogbo alalaji ti won ti lo
0: olorun
1: ba mi dumare yo so yin de o
0: ko mo ki awon ti esi wa tolorun ni won awon na lo haji
1: to
0: olorun ko tun wa ma fi gunle si madina bayi olorun ko se ni rorun
1: amen
0: ko si gbase haji won ti salamu to ma salamu sa nabi olorun ko ma se lele ti won sa mo
1: amen
0: ko ma se le wo gbogbo wa ti
1: won amen ya allah amen ya allah Eseun eja lo soda laja alali atola yin ka ko to ri pa se ojopole bismillah
2: salatu ala nabiyyi karim
1: sallallahu alaihi wasallam
2: mutanen gida maganan da ake yi na governor na senate mu bari mu bu wannan makin Allah nan da Allah ya kawo mana a garin Ilori duk bashi bashi da aka yi mai kan mu je wurin kan mu sa ido mun dai san Allah ne ya kawo mana shi Allah da ya kawo mana shi ba zai karbe shi a hannunmu ba Allah ubangiji zai sa mu ma mu ci amfanin abin Allah ba zai bari ya ci gaban uwa shi ba albarkan annabi Muhammad yaran mu Allah sa mu ma yaran albarka ne Allah sa mu ma mu ci albarkan abin mu tsaya da shi dan Allah dan annabi kan mu ji bacin da ake mai dan mun ga ya jara garin nan Allah ubangiji ya taimake shi Allah ubangiji ya sa mu ci amfanin abin albarkan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
1: jin kuko e se kuko e je kin tete se ojo opole oba lola fabi message re kin sare ka ka ti be un bere si ni ma gbe ko la won yan oni if you don't organize your party very well PDP may take over 2027 but you know that PDP is more available than before e bo se yin na gba be
0: mo dupe fun imoran ni wala imoran to si da ni igbe ka organize party wa dada that is nkan ta won asiwaju egbe wa nse gangan nu tan si good on it e ri pe n ta yan ro pe o be sile laarin wa o be sile si 20 kene kan fi diku si 15 oba to ba won se to ko mo se de level yen yo gbe eni ti o te ipinle Kwara ijade ninu won
1: ami
0: mo eri pe mo so pe gbogbo kalukun won na ti sign pe party diplomacy la won gba so inshallah mo ki won kan na mo gbadura fun wa
1: popsi awero oni I am not a politician but to be honest we have never had this kind of government in Kwara state even the blindness and the daft know Kwara state has changed absolutely
0: yes.
1: Under the regime of Malam Abdulrahman Abdulrazak Ola from Shao hey Adeji say you don't tell me Saka Abdulrashid only we don't want emergency of good boys again
0: yes
1: Eja gbe call 0913655692
0: ara achievement in government in la
1: na iseju kon enikan erakun orebu orabuku afe iseju kan enikan ko le faun yan lanfa dada e lo e karo
3: Mr. Peacemaker ni lati oju ekun ohun ti mo kan fe da si pelu gege da koko
1: ha
3: pelu awon to gba form ni egbe APC wa yi tin ja si pe yo kan gba form yi eyin na wo aju owo ti won be lowo won kile bere te bere lowo alejo won da yin lohun de tun ma ba to won ja ni erufu eyin e wo awon eyan to lo si be mo jo yin to si jo ti ku be ti ga ti ba lo ko te nikan ta ri to yo ju gba yen pe to nikan ta fi artist ni leleyo papa ji lo lati so po ti rep government
1: se eyin gbe eduna se eyin gbe ni eruku
3: Yeah,
1: what are
3: you
1: Okay, now we are.
3: Okay,
1: now we are. Okay, now we are. Okay, now we are. Okay, now we are. Okay, now we are. Okay, now we are. Okay, now we are. Okay, now we are. Okay, now we are. Okay, now we are. Okay, now we are. Okay, now we are. Okay, now we are. Okay, now we are. Okay, now we are. Okay, now we are. Okay, now we are. Okay, now we are. Okay, now we are. Okay, now we are. Okay, now we are. Okay, now we are. Okay, now we are. Okay, now we are. Okay, now we are. Okay, now we are. Okay, now we are. Okay, now we are. Okay, now we are. Okay, now we are. Okay, now we are. Okay, now we are. Okay, now we are. Okay, now we are. Okay, now we are. Okay, now we are. Okay, now we are. Okay, now we are. Okay, now we are. Okay, now we are. Okay, now we are. Okay, now we are. Okay, now we are. Okay, now we are. Okay, now we are. eseun eseun gugo
0: era kan yin sare ohun bere bere won pe si meji won nigba tin incident sele leru se awon eyan yi won yoju
1: awon fe yin se case study ni ani gugu bi tin kan tin sele
0: alawon eyan yoju dada sugbon e pe yoju o da bi won se mo lori redu lo le kede pe mi lagbaja o ti fun won bayi ni nkan bayi leru ku tori a tun pa case pe kan tun ma attack won pada nu nkan ti lo won. So that is number one. Must like you down there for someone who are
1: there. I'm very
0: so. Oh, I like KG. Every guy wants to see Jaddy. He put on me, you want him. He said, "I'm going to balag be wa at our party supreme meeting in Celerire." Nika ana ma belong. Papa wata wa ne be wa belong. We call on George Jasibia your phone wa.
1: Amen.
0: So that's my pe into mark in Ojati ayura lo wada da. Ina la ano busi riba.
4: Hello. Hello, Caro. Hello.
1: Oh, lanfani lati lo 0913655692. 0913655692 ni number te fi pe wa. Hello.
4: Hello, Caro.
1: E Caro sa, oruko yin ati bi te tin pe. Eti oba loko yan lo nje be. E seun oruko yin.
4: Comrade Bashiru Omeleke lati Kaki.
1: Eh, e
4: yawo, ele Kwara.
1: E ma gbo. Hello, eni suru, eni suru. Ipe eti e kokon lo slogan wa gan. Tẹrin mi gan leti ona ibo Abubakar won o se card 2000 sin ta ba ti pari eto
4: Allahu akbar
1: ipo e call lo slogan wa tẹrin mi leti won ona ibo Abubakar o se card 2000 sin o yen sunle
4: number ni pe yin ti
1: number mi gangan
4: ah
1: iwa e mo number mi yin pe ke to pari eto yin pe ke to pari eto
4: o ya wo pe le gwa ra me njo pa na o fi ona gba o ti se owo la wa ta ba ti te ni so awon yan mo so pe awon owo gba awon owo gba pe a wa ri se yen se mo ni bijoba na a ma ijobo ni mo fi olorun agba ni so bu mi o pe ju yan to je ba da 27 pe to awon fun wa lowo se ta ba ba ti to ni ijoba ile ta nlo yi a ri je se so bu daada ijoba ta ti be ni ni pele ku ara lagba olorun agbe ju APC pelu ko ti tono ma na agba ba wa ta wala won ti afa ni pele ku ara afa lai mo re nikan ọdọ pito joba yo da ene we da an lowo ti jo si mo kan ni pe joba a lo mo joba gbogbo e ka ti joba ewo ni governor agba mo ni ewo ni oloku de ka to lohun da mi so se pe security na fi si o se du eye ka so lu ni won to mu la ka iwa nigeria kwa lo joba je
1: eseun eseun da ku wa kesi imoran lele je fun gbogbo wa akoda awon kan na to send imoran se mi gan lori kini ona bu Abubakar sin bu mi bi ama won ara le mo ipese mi ni se o Balola Fabi oni Mr. Shola Seriki advise your co-presenter to be neutral on program like how you are doing. All these politicians are the same. Power may change but integrity will not change. So eleyin presenter ejo mi o eyin leyin kin se to in ni letter of assistance lodo eni kankan ti mo ko be ejeun eyin presenter ejo mi o e fa won loselu le o ori olosu meta meta ti eni gburu elomi mo to ti wa ta omo lu abi re fun ti o si ni rira mo won ni omo se o. Hello.
5: Ele fa
1: e ku oju mama eti oba le
5: eti oba lo pe eyan lo
1: nje e wa ba n powerful radio yin
5: Oluwa ni Shola ni lati Eleko.
1: Eh ti pa o
5: lati Eleko.
1: Ni go na Kwara Poli.
5: Bẹ́ẹ̀ni ẹgbẹ́ mi kàn fẹ́ béèrè ìbéèrè kan lọ́wọ́ wọn ni. Ṣé dandan ni kó jẹ́ pé kéèyàn wà nínú òṣèlú kó tó lè jèrè ìjọba?
1: Kí ni tó ṣẹlẹ̀ ẹja máa ń tó bíbèrè?
5: Torí ni alálùbọ́sà ward. Àwọn tí wọ́n wà nínú òṣèlú tí wọ́n ṣẹgbẹ́ APC àwọn gangan ni wọ́n jẹ̀gbádùn Abdulrahman Abdulrasaq. Àwọn community àtàwọn èèyàn míì tó wà nínú community tí wọn kì í ṣòṣèlú wọn jẹ gbádùn kankan rárá. Kínní yẹn kò ṣàn débi pé ẹ kó ṣàn dé.
1: Níbo ni alálùbọ́sà wọ̀dù yẹn?
0: Alálùbọ́sà wọ̀dù mọ́mọ́ bẹ̀ máa dá wọn lóhùn. Òkè yìí òkè ó ṣe alálùbọ́sà wọ̀dù.
1: Òkè
0: yìí òkè ó ṣe alálùbọ́sà wọ̀dù máa dá wọn lóhùn. Ìyá sẹ́rí ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ sọ yẹn. Ẹyin gangan fúnra ara yín ẹ bá rẹ̀rì rẹ̀ múlẹ̀ tẹ́yìn náà bá jòkó sílé. Àkọ́kọ́ tẹ bá wà léwu ní alálùbọ́sà gangan alálùbọ́sà community. Ṣé àwọn alálùbọ́sà community wọn gbọ́ wa báyìí? Wọn ò kí ń sọ olóṣèlú. won si wa won lo le complain ni social investment program ti government yi gbe kale eh won ran won si community won awon governor won to ma pe awon communities mi wa tawon na ngba eto won nbe that is number 1 number 2 be se ngbo mi ma number 2 be won tun lo si works won ko awon project kan lo si be se awon pe eto ijoba ki letter tin tori letter awon kan ni wa nbe but yen ba joko sile eh then wo polo selu ninu ijoba ti awo lo selu gan pariwo pa wa la jere nbe ni ijoba mo la ma ba ma ba sa tori pe oga wo faye fa leto into to kale ni ma fi gbe eto social investment program kale to ye pe ati oya loja atara adugbo e sa ti je community kan eyin na ti leto si tori pe eto gbogbo wa ni yes ma se ti wa cleared ma
5: mi si wa cleared be e ma je ki o je wi pe oro oselu o ma wa je nkan ti o ma fa gbon mi ti omi oto tori be se n soro nisiyi loto amola olorun ba lo mola e si fi on gbogbo le olorun ba lowo awa ta dibo ati mo bi ta nlo amo bi ta nlo ase mo kan ta nse so e si wa kale olorun ba ni wi pe abraham abrazak oni shubu olorun bo ni jo shubu awon ti o si be shubu olorun bo ni yan ti won
1: amen e se pupo e se pupo eh bo ti je ohun niyan hey, comrade, Bashir Eleke, 00 ni number te fi pe mi leyin eto 32 24 75 11 number te fi pe mi leyin eto nu. Oni yen se o olobe se o gbogbo yin te ba wa di yan je ka ese kwa ibinu. Eri, eto ti o ba le ti o ba luko. Ade ja gbe last caller yi. Hello the last caller.
6: Hello.
1: E karo. Yes sir. Oruko yin.
6: Mo
1: n'o gbọ.
6: Muhammad lo so lati lo.
1: Muhammad kini?
6: Lati lo, lati lo.
1: Okay, Muhammad lati lo rin. Oya, any 30 seconds.
6: E ti ade wa nowo kan ni lo ri kan lo run dahun.
1: Okay.
6: E na atana certificate fun governor un o wi ro ti tin. Awo ta ba lo je ka ma le yi e da ko ro le ma je ka ma so ta ba ti le yi e ma. Se to no le wa ko ma lo ti o gba ti o na pa fun wa je da ko ro le ma je ka ma le yo ta ba lo ta.
1: Egbo
0: awon ni
1: won ti be ti debi lohun
0: eh awon na ni won fara bale egbo se fi aitele to ani tin tele ni so gbo ko se nkan to so pe governor o lo tu igba fo governor fara ra won e ri pe mo so awon elomi de irun pe awon e ri pe eyin na bi ai afishan te wa iman sele awon fun agbanu yin tenu kan won ni ara awon satile fun yin teyin ba wo pe ah wala kini gan won fe lo se won ah agbanu mo se to yi lo ara form fun o so teyin ba wa fun yin e ri pe eyin na so pe iyin ko ore bara ni anabi ni oda ki do won la gba so ore ni nkan ba won pe ata olore form ida wa tun wa soju wa governor si gba ki pe governor so pe awon fe so governor lo re ko la so kan mo miss coach
1: ka se so ro rara
0: eh kan mo mi lead awon iyan so awon tan gbo wa tan si fokan ba wa lo ti se pe won gbe si pe opposition le mi intakun tan ba so won gbo yi daada n to ba gbe won ka lu ku kegbe kun ka lu si a pade le di feed lodo awon araalu tin wo di
1: e se pupo honorable moropa emi abakar alaja araali atalayinka alajiwa abdul mumin oni la rugugbo yin la dupe fun ojo mejo la pade la gbaro olohun e mo be ninu anu atori ofe olohun dabo

0: ayin tun se be an kira wa pe e ku dede akoko yi gbogbo eyan ara le te lori ofe atanfani eleyi ti e tun tin darapo mo wa loni e mo bagu meji la ba ti lo ni Canada Monday 8.7 FM ni lo ti lorin ni gbogbo jo jimo abaye ona le ma ngbadun eto ta pe ni albasera le loju nu pelu ibnu miriam alaji se kabla ibirinde ti e ma npade lori eto ye losun se atun ti de bi se wa lose ye ama labe ngbogbo adupe pupo lowo ile eko madinato elimi academy tan wa ni di ape ni lo ilorin ti won je ka lanfani lati mari ke tu yi o se nlo ko si le ma waye ni gbogbo baba ya dupe lowo gbogbo won iyen ni ile eko madinato elimi academy tan wa ni di ape ni lorin e wa tun gbo wo be ba fe wo be se ma wo yin te ti darapo tele papa be yin ba se darapo mo wa fun gba kokon loni e lo sojo po Facebook te ti le wo life and direct na ni albasira the insight Albasira the insight lojo opo te fi le ri wo life and direct fun ti oni tori na e lo sibe keyin na ke se kini ke lo gbo se nlo ni abe won adupe pupo lowo je ma ki ustaz wa kabo ibnu miriam alaji sik alba ibrinde baba e ba mi salama si gbogbo awon ara le ti won gbo wa
1: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: to ona le ti gbo yi bi won se nke wa ta wa na nke won ma gbagbe be mi se ma so lose to koja bi ele tan babo na ni tesiwaju ona le to nje lose to koja ni bi tan so pe lori oro amadaju amadaju won tun ba wa tan male si dada lose to koja e je pada so do won photo ni ka tun bo se lo photo ni lori eto hun ta pe ni albasira le loju na pelu ibnu miriam alaji se kabla ibrede kini won tun wa fun wa photo ni e ma gbagbe lo si Facebook albasira the inside lori Facebook e je pada so do alaji se kabla ibrede baba bismillah
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وجعل النور في بصري والبصيرة في ديني واليقين في قلبي والإخلاص في عملي والسلامة في نفسي والسعة في رزقي والشكر لك أبدا ما أبقيتني كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين Alhamdulillah rabbil alamin gbogbo nkan la fi dupe gbogbo ara gbogbo emi ogun sinje akin emi wa la fi dupe fun olodun le ran ore to ti se ta ma ti ta ti ema aje ta ma ta ti gbagbe ati ta sin ranti atoro ka ti gela to ore ko ba se fun rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam eni anan se ta ran le mi leyin re mo Enta na ta bi si opin awon to saaju en to de kan yin to gba egbon lo gbogbo ara waju ikena ati ola na atawon re mi na orisirisi ti wo lo ato ti pe se kale fa nabi yo ma ro lojo le lori ko wa ro titi ko ro ni aro da taliki amu fide awati awon ti won jara le re na iru ita toro fa nabi yan toro fa won na atoro fun awon saabi re awon saabi oto awon saabi ti won toju ise annabi loju ati leyin re atoro be fun gugu tin jafa lati ya annabi yin awon saabi to fi di afa to ni o fi di awon afa ti o wa taliki amo fi de iki olohun lo olohun ati ore ti e pari ọmọ bá gbogbo wọn ara wa ń gbọ wa ládàsá níbi ilé ni ogun ta tọrọ fáà níbi àwọn ará ilé rẹ àti àwọn sàábé àtàwọn àfá irú rẹ gẹlẹ kọlọńjẹ kọ máa bá àwa náà ní ọrọ nípa tó níṣe pẹlú ìmà ẹni náà ni à ń sọ àwọn ibi tá a ti gbé ní ọrọ àmọdájú tá a ti gbé kalẹ pé àmọdájú nìyí a máa rí i látara pé a máa rí látara apá asin lọ́hùn ni ẹni tí ì bá asin lọ́hùn kọ́dà tó bá nímọ̀ o lè mọ̀ ní àmọ̀dájú ara èrè ẹ̀sìn ẹni tó bá ń se ìbádà fọ́ lọ́hùn ina ni ko ni amdaju nitori pe ti en ba nkiran ti en den sha won esin yoku ta ma la won esin yoku nu islam eyan ma nlo waju si ni eyan duwo loju kan eyan ba se won lo waju si be ni omo ari awon imma teni kan kan oko to pe olorun kan na lo ba ti o ma ko yo si ma ye in to se pa mo iyo mo haseni ti o ni amadaju la wa so pe amadaju yi ko se ri abi ke yan ma sin lo yo mo je pe ima amalo ina ni nje ke yan ori amadaju amadaju ta n so ni pe oluwa funra re gan yo ye yan anabi o ye yan ara le anabi nko yo ye ni eyan si mo ko won lo esin islam awon sabe eyan mo won mi won se to ati bi ti won o to eyan mo won awon afa kokan e to ba mo na ati to ba si na no afa ko na kenu gbogbo won odun ki gbogbo won mo ro so en to so nu ati en to mo na eyan mo ya tore laarin won ko na kan ma wo so ba kan na ko na gbogbo won wa pera won ke to ko en ta wa duro tin ta duro ti ni mo ma ti ni amodaju eyan da afo ni ro ati afo loduro eyan da ma amodaju ma nje keyan le so pa to pe bi ti mo wa ni yi en ti o la amodaju ni mo so ke gbogbo e ni lo da ko la amodaju lo fa ti fin wi to ke esin islam o pe meji ko meta eyo kan lo to bi ona ona ta wa rin elemi duro ni pele akoko elemi ko lo waju mo elemi pele keji lo duro ko lo waju mo elemi pele keta lo duro ti to fi de pele ipele to kan yan yan bi tani kokan wa mo ni omo wa so mo bitani kokan wa mo ni omo so mo en to ba ni ni ayo re to si ni pari waju olohun tin ma nsoro gbogbo teyin ye yo ye ko la yi ti ori ti la kai ro gbe gan olohun o to fi han yo ti le ma se wa si lonu ti fi ndaju ti fi rorun ju so awa soro ibada ibada yi gangan ni wa ni to lo are ko to tori eda wa gbe gbogbo nko ba se ma so awa nsoro pe an soro ibada ibada wa ko won kankan sinu won soro ni mo soro ibada yi ni jejo mo bi so pe al amalu isheni al imam jafar as-sadiq alayhi salatu wassalam ngba ti won soro pe yan se ibada ko fara sise won ni inna wilayatana lan tunala illa bil amal ke yan so ko won tele wa ta n tele wa ta je ma wa ta je ara ali annabi ke yan so ko won tele wa ko mo fe ni wi ko mo fe na wi ko mo gbogbo ede so mo ko mo fi wi ti o ba sise ko le tele wa ise la mo fi ntela wa ta je ara ile ani mam jafar sori ke lo soro yin ni pe mo ba fe ni wilaya ti ti wa ibase ti wa ibajore ti ti wa to le fe mo so pe wilaya mi o ara ile lo ni yin ni pe awon ni mo ntele awon ni mo si gbo ro si le leyin ta nabi o si laye ma eni kankan o wa le debe owo eni kankan o si le ba afi pelu ko sise ise yi loro ise yi ni oro gugu wa la mo ka ma soro amu gugu aka mo ka sise abi ka sise ka se su su ka kati kala se mo ise ni se mo gbe yan rin lo si waju oluwa gugu nta won ka ke ni ali yakin amadaju ina ni anwa in fact bi ta ba ni amadaju esin de ibe ni aljana wo le lalike ama nitori pe n to ma na ni po re ni waju olohun n to ma o ni po re ohun to ma to yi o ipo to ni lodo olohun niyan so eyin dake eyin ma si sa si kara ina ni so sugbon baba soro gbe to ko je ka ma sin lohun ka de fi ara se ise awon kan kan be awon kan be to se pataki to ye kan mu jade lori re to ba ni yan je ni tin sin lohun tin sin lohun tin sin lohun e so pe somo lohun somo lohun nitori pe gẹbi adis kan to gbajumọ inu kini ti a ma n ta ma n pile ka to bẹrẹ wa si bi ta nabi sọ pe fa'arifu ni sallallahu alayhi wa alihi wasallam qabla an ta'buduni ẹni ti o mọ ọlọrun o le sin lọhun ibi to wa mọ ọlọrun rẹ de ibẹ lo si ma fọ awọn to mọ ọlọrun gidigidi ti wọn si mọ jina ẹsin wọn naa ma n pọ si gidigidi ni àìmọ ọlọrun ni ọjọ ká ní ìsin lọhun látara bẹẹ a máa ń sọrọ ìbáadáa ìbáadáa ká fẹ ká máa sin lọhun ká máa sin lọhun ká ní sọ pé ah da won tori kankan illa li abuduni abi kan tori kan le ba ma sin wa abi kan le ba ma sin olohun olohun ni in da yenu ati yen lasan tori kan le ba ma sin mi ni se ali wa ru kankan mo kirun na ni kankan mo kinu ko si ma salama ko tun pada sibi sin laye re lo elomi lo kan sin tin yo esin itin je sin lo na ni sin lohun be si ni isin lohun ni awon kan mi ti toro ma akoko n toro mo ni marifatullah mi mo olohun enti o mo lohun o sin lohun farifuni emami qabla an ta'buduni ka to mo sin mi olohun lo so fa nabi be olohun olohun so fun be pe farifuni eyin mu'mini emamina qabla an ta'buduni ko to ko e mo sin mi aman lam ya'rifuni enti o ba mo mi fa kayfa ya'buduni bo ni yo se sin mi o mo mi olohun sin mi isin re wa da so mimma na wa ni o na ni pele ifa aya ti mo ka tan nisin yi aya illa li abuduni al imam al husayn alayhi salatu wassalam wa tin tu aya yi gangan imam husayn o ma ali wa tin tu aya yi o ni illa li abuduni ni beyen illa li yarifuni ni ke e o li da yin nitori nkan kan ataljeno ateyan afin to de ke le ba mo mi te ba wa mo mi ta e wa sin mi ni gba na e mo ki mo to si sisin mo to si ke ke sin mi e mo ki mo to si ngba na nti oje yin pa lati sin lohun osi toro ti ye yin e si mo sin mi fi no fe do ni so ya bu du ni be yen imam husayn ni ya arifu ni ni pe mi mo olohun gangan la tori egbesin wa saye amọ dida eyan ada tori ko ba wa sin eyan na ni o wa ma olohun yo wa ma sin olohun yen a mo olohun ka to sin ni ma'rifatullah al imam ali ibn abi talib oni awwalu dini ma'rifatuhu akoko esin kenya so ko to pe emi elesin ni mi ni kenya kokko mo olohun na en ti o mo olohun ko le sin olohun kini mi mo olohun ga mi mo olohun ni pe eyi to je pe o je dandan ti yan godo mama won si ma ko wa nle ke o wo le ke o ni si ma ko yan o ka je ke ba si ma ko ra wa loya to so si ra won mi mo olohun ni ke kan yan mo olohun zatan ke yan mo olohun ni zati re pe bo zati re ti ri bi ti la ka re ba ba ma jo mo be kan de mo olohun isman pe awon oruko tolohun ni awon da ko mo won ko si ye awon oko olohun ko ye eleketa ko mo olohun sifatan ko mo olohun ni attribute ni iroyin pe awon iroyin olohun ni olohun yi sika alaanu ni itin be pe yo se ma be lo gbere ni ko nigba to bere ko nigba ti o pari awon ru mo bayi gbogbo e pata oro mo zati olohun oruko olohun ati iroyin olohun ni leyin na ise olohun ki la won te ko olohun lo se won enikan kan oda si ba tin ba awon eleyi ni minimale pe ni dede pe tani ti to ja lai mo kan pari awon ti won so yi afiko mo won ko mo won ni po olohun to ba mo awon eleyi ni po olohun ti won sin olohun lori re iyoku ti o mo olohun oko olohun ma fi han bi ibada olohun oko amen ti o mo olohun rara o wa lo nsin lohun e so pe ko sin lohun ire lo nse so e je ka nimo ni ko oluwa wa al ilmu ya to si maarifa maarifa la nso yi ke so ra al ilmu eyan le lo le ke o yo lo le ma ko yo si ma ka o na ni al ilmu ama maarifa o ya to die se le yun imo lohun gbogbo muslim lo ni dire patapata ka le ba ri ama daju olohun ni bi nti anse so lori be o wa ko awon wa ti se awon eyan ara ilu abi muslim generally nko o tan ba lati a mo olohun dede bayi afa wa nko afa wa nko afa bodo do olohun mo daada tori ke ti o ba do olohun mo wa se ro ni da yo mo wi ku wi yo mo sase yo si mo bu olohun yo lohun yin olohun yo mo ta yesin islam labuku yo si lohun gbe sin islam yo lohun gbe laruge o na fun re kọlá bó pretend ẹ padà mọ pé lè yọ lẹsìn ẹ kàn dọgbọn ni ẹ kàn dẹmọ lásán ni so ìmọ àmọlò ni mo ń fún yàn ní aliyakin so mi mọ ọlọrun yo fun wa ni sisin lohun sisin lohun yo fun wa ni amodaju amodaju yo fa ka le joko ka sadua re ma bo lohun se ma operate en to wa ja fa ti sadua o daju pe ko mo lohun ni ko si mo ara re to ba mo ara re ni to mo pe ofu tu fe te na ni ohun e pe lasan lohun ti o si nkan to hun le dase laye to ba mo be to si gbagbo be ni to mo ki ko si to ku to mo ko mo se laye laaro losan ati laale afi ko mo be lohun ko mo be nkan ru ga awon to mo lohun daada se ma na ro won sadua to ba fe joko won sadua to ba fe gbe lile won sadua to ba fe soro won sadua to ma pari oro won sadua ma fe je won sadua ma fe mumi won sadua won mu tan abi won je tan won sadua won fe wole toilet won fe wo toilet won sadua won fe wole won won fe jade nle won won fe jade won fe da nkan kan le nkan kan be ti won fe da si ko si eni to mo olohun ti o ni sadua ko to se won tori ko ti lama daju o ti ye pe n to n fe se yi ohun le bete bo wa tori pe afi ko olohun o kun lori re nikan lo won fi ri se ohun le kan boku dari so amadaju anfani re ti poju ama le ramadaju afi ka sin lohun a le sin lohun ka sin lohun gidigidi afi ka mo olohun ko ton ba ni ya kana abudu wa ya kana sayin emi ni ke ma sin olohun ni ke ti ma wa iran lowo wa odo mi ke mo wa iran lowo si eyin pe in gba yin laye ke sin kan mi afi mi ere keji in fun laye ke ma toro nkan lowo elomi afodo mi ni ke ti ma toro nkan eyin ni pe to ba lamodaju mi ko sin to fe wa to wa tolohun ni fun o o ba si lamodaju ni ga yo ko adua kin ai ma ya adua tori pe in to nsi odo loju ina ni I need dani loju lo besin je fa wa ta je general people awa ta je general eyan awon mi to wa buruju ni ai ma daju ai lamodaju ati ai lesin lohun awa ta pe ra lomo leke o awon ti ja fa ni wọn hàn lára gbogbo wáàsí dípò kí wáàsí ọmọ tán ẹsẹ wọn bá nǹkan jẹ ni torí pé n tà ń sọ àákàn kí lòlò ni ẹmí wọn kí lòlò ni kọ àmọ àákàn wí pé wọn ní ẹmọ wọn wí báyìí mi náà fẹ máa wí bẹẹ kí n sì máa sọ ọhún báyìí kí wọn máa gbọ mi kọsà máa dùn létí wọn tí mo ní ìdìnnú ọjọ tọlọrun ọkàn mi torí pé n ti ń wí tẹlẹ náà kọ mọ sí gbogbo àfàlọgbà pálíkì àmọ mbẹ ni sí gbogbo àfàlọgbà pálíkì àmọ mbẹ gbogbo afa akọ ẹyin naa mọ ẹwo gboro ẹ bá gbọ fálùkì àmọ ń bẹ ìwà tí ọpọlọpọ afa hàn hù kò ní hù ìwà tọpọlọpọ ọmọ kẹwọn hù wọn ní hù ẹni tó bá gbà fálùkì àmọ ń bẹ àbí kọ kàkà pé wọn ní ń bẹ ṣùgbọn nínú ẹmí rẹ kọgbà pé ń bẹ ìyẹn sì ní báwọn hindu ṣe rí àlùkì àmọ lọ náà rí àkàmọ bọ ni àmọ rí nǹkan ní ètì lásán ni kọsálùkì àmọ kò sí náà kọsálù jẹ ẹnìkan ò ní nílùgbàgbọ́ eléyìí kọ́ mọ́jọ mọ́ná nínú islam nínú ti islam àlìjẹ́nà ń bẹ iná ń bẹ àlìkíámà ń bẹ àwọn àkànwọ́ náà dandan ni káyé ó sì tán yányá kó tó di pálìkíámà ọbẹ̀rẹ̀ kéjì pé ayé ìnáyẹ kọ́ntínú àwọn ní à ń kọ́ntínú rẹ̀ lọ náà ni ẹgbẹ́ àwọn àfa àtọ́gbàgbọ́ bẹ́ẹ̀ lónìí pé ayé yìí nípa rẹ̀ àkànmọ́ tọba ẹwàpẹ àìdá ló ṣe lọtún wá lélẹ kejì àwọn àwọn abẹgẹ bíi mọlú wọn àdú ọlọbẹ àwọn èrò rán dáran dáran tí ò ní nǹkan kan sí pẹlú ẹsìn islamu ọkọ àáfàá lọwọ nígbàgbọ yẹn àmọ wọn ò lè ṣe ń wà sí torí pé kò lámà dájú wà á ṣàdù ànà lè bá àtà hakọn wà ànà nàṣírà hakọn dáadáa ni ó sì ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni dandan sí ni kò ṣẹlẹ̀ pé a kúta yí ọ̀tán a sì dìde padà ìkówájọ níwájú olúwa gbogbo ntòlúwa dálẹ èèyàn àtàlìjẹnú gbogbo òpè níwájú olúwa padà a yí ọ̀tán àlùkí àmọ́ wà bẹ̀rẹ̀ ìṣe láìpòtọ́ kan lẹ́yìn ayé nu ayé yóò tán yẹn kìí ṣe ọ̀rọ̀ pé àmọ́ ayé nínú wa rotate rárá wà nínú kìran hakó wọn nà kìran hakó munkar wa na kiri nbɛ wannan jannata hakun wannan ra hakun aljanna nbɛ ina nbɛ wali wa'ada wali wa'ida bihi ma hakun ɛ ba se daada ɛ wa aljanna tɛ ba sa wuru ɛ wɔ ina ododo ni ti ɔsɛlɛ no eni kan lo rin ajo emi to lo ohun wa ina ti ohun si wa aljanna ti mo ye so fun wi pe emi re lo foju emi re lo fo loju ni ojo ri na yen jara aljanna mejeji nbe ko da won ti wa bayi amadaju ani di ka si seto fun rara wa koro tan so le ba ni lapa tolorun fe ko ni ka kan mo lo le ki lasan ka si mo se wa si lasan in ta wi ga agbagbo ba wa si gbagbo a lo a se ke lan fa ni wa si teni ta pe in tin so ko se atamuruna nasa bil birri wa tan sauna anfusakum fa ma to ko won yo se dada tan yin o ni se ni en to ni ko won yo di lo ru so won di de lo ru ni e ma ka quran so won ka quran ni e ma se nafila so won se nafila ni iwa na da bai lo ye ke ma hu so won huru e so e dakun oro ti mo gbianju ati mo jade ni wi pe a amadaju la ni di gege bi irin se a wa le ri amadaju afi ka sin lohun a le sin lohun ko nituma afi ka mo lohun fi mete ta yi ba wa pe nka na a ke latun pada wa ri a pada wa ri li agbara ati le sadua mi ba ni numero erin ti mo kakale yi okan lohun o mu nbe won ni mu yoku e so pe imo ni re o pe igbagbo re o ti pe elomi yo ni awo mo sin lohun ni alai mo kan si ni yo mo sesoku se ni iwiku ni o mo wi yo mo titi e bonu esin ni abi nto ko so pe awa ni mo a de ti ni mo ta yo ka tun mo sin lohun be yin alai mo kan se mo sin lohun isin lohun da ku do rogbo eleyi te nse yiyi ai mo lohun lo fa olohun sin puju be lo e so pa alai mo kan ni aba nko so pe be ni ba sa sin lohun na ni aye sa mo Olorun gba Olorun gba ni ah Olorun tin te ba se bayi in gba tu o ba wa se be wo le niye meji ibada to n se gan mi re oba le si se mo sa fanu se muslimi no ko gwa la toro rahmo Olorun lo to ko Olorun o sa no pelu ibada tan se amo Olorun o ni sade nko ye innahu la yukhliful mi'ad Olorun yi ya pade hun be ba se bayi se bayi oni ko ma ko ta lo mo bọlọrun gba bọlọrun ogba gan ah mo bọlọrun ogba ni ah oni o se oju a lohun ogba to ba se lona titi e ti ojo ti e de a se bọlọrun oni gba eyan mo lamadaju ni abi ko ni awa mo amadaju gbogun to e ka ri lati ri ngba ta wa ri bayi ni sawo ni de ka kirun mo a de ni ka la ngbo wa si kankan abi ta ba mo si wa si fun yan loku e so pe alai mo kan ni ai mo kan ni mo mu yan ri be abi kan ni ko duro ko so pe awo ni daduwa mo gbogbo aduwa ta se lati bi ogbon lu seyin bayi na loko ta mo je lo bayi a ni de ka saduwa mo e so pe alai mo kan ni en to lo won saduwa mo innal ladina yastakbiruna an ibadati innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhilin ibada n be aya ti mo kan ni so aduwa ni gbogbo awon mufasirun tu si eni o ba jore loju to lohun oni to won o bere lodo Olorun mo e so pe atohun atawon tan ri bi re ina na ja na won da ri si apoye kiyan gbo Olorun gbo ni ko ma sadua so eja mo Olorun eja sin Olorun latara be ka lama daju omo daju Olorun wa lowo a le mo toro adua Olorun ko shuwa ni gbogbo e ko bu wa ni gbogbo nta kakale yi
0: amin
1: ala muhammad sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج آل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: to gbogbo yin te gbo wa ninu ile ona ni lori eto ta pe ni alibasira le loju na pelu ibnu maryam omo maryama alaji seka blai brinde ona le tin gbo won lataro yin e lo soju opo facebook ta pe ni alibasira

0: 0901 536 0148 nani number telecom si leyin eto tori akoko wa foto ni o da dupe pupo lowo yin gbogbo yin te gbiyanju lati pe o likely o sese ko jojo opo aboju ojo sun ma dupe eni to pe wa wole yin na dupe lowo yin e ma pe sori number leyin eto iyen 0901 536 0148 e ja tun ma se be ka ma lo foto ni lori eto won a dupe lowo ibnu miriam Alaji Sheikh Abdullahi Ibrahim Adupe lowo ile ekomo Denatu Ilimi Academy ta wa ni di apele lorin e lo so yin Facebook Albasira the insight na le fi riwo tito ko ta ba pade Olariwa Ogun ni opa ibiti loruko temi ana na o ni fi wale to se tin bo won o ni se leyin wa o o digba kana o
1: je kanjogbo Albasira ta pe loju inu tori bi abesin de afoju inu Ori siri si ma lo gba ye Eni ti o fa ni tetele foju Oju inu loku ni seyin Oju inu loku ni seyin E gbo bolu a mi se wi Eni ba fe si mi a fi ko ma mi

Eka abo pada iroyin na riye lekunrere bere lati lewa Nigeria. Ijoba apapo ile wa ti gunle eto ati ko awon orilede yi ti won nife ati pada wa sile lati le South Africa pada wa sorilede yi o. Letari eto ife honu ohun rogbodiyan ton fi awon apakan ile ohun la pe Minisita foro ile okere nile wa arabirin Bianca Odumegu Ojukwu lo sipa yoro hun leyin iforo wero kan lori ero ga similiti pelu minisita foro ile okere nile South Africa arabirin Ronald Lambolau lori rogbodiyan ohun akolu to waye sawon are to nbe ni ile na papajulo nilu Durban gege bi Odumegu Ojukwu ti wi o oje code mimo minisita ohun tun paro wa si igbimo alase ni ile South Africa lati fi owo gidi mo isele akolu sawon mo orilede yi na o pelu afikun pe o ye ki awon obileje eda obi tin so lerun ohun ki won fi mu kata ofin ninu iroyin mirewe minister keji foro ise ode nile wa right honorable Bello Muhammad Goroyo ti pase fun ajo to ri si atuse oju ona to je ti ijoba apapo ta mo se fama lati tari awon kongila agba sese lo si oju ona bida to fi de lambatao papa julo apa kan oju ona na to nbe ni agbegbe agebida gege bi ona kan gbogi lati wo ojutu si walu konu oko to nfi gba gbogbo waye o loju ona Minisita na pase na lasiko ipade pelu awon alenu loro ninu egbe awon oloko ta mo si NATO eyi ti aregbe ohun Alhaji Yusuf Uthman le yi to koso di o ewe minisita ohun tun te pele mo ifaraje ijoba apapo ile wa si wiwa ojutu kama kama o si ipo ti oju ona bida si lamba tawa latari ikominu isele sukere fa kere oko eyi ta awon oloko ti ma awon awako nkoju loju ona ohun Nipele Kora Senator to nsoju arin gbogun Ipele Kora ni legbimo asofin agba ile wa Senator Saliu Mustafa ti tepepe form lati dije fun ipo gomina lodun 2027 Nipele Kora o labe pepe egbe oselu All Progressive Congress APC ikede igbesi ohun lo foju han lori itakun ayelujara re Senator Mustafa juwe itepepe awon form ohun o lati fi fe na gege bi igbese kan gbogi ninu irin ajo re lagbo oselu lati tuko ipinle Kora de Ebuti Ogo Senator ohun salaye pe ohun foju sona lati ba awon eniyan ipinle Kora soro awon adari egbe oselu te ma won alenu loro lagbo oselu pelu bi eto na ti se ntesi waju Senator Mustafa ohun je ko di mimo wipe ohun ti darapo mawon oludije ati pe Senator Mustafa ohun ni awon kan ri bi oludije to danto julo ninu egbe oselu APC lati gbati egbe oselu alatako PDP eyi ti are legbimo asofin agba nile wa nigba kan anri dokita Bukola Saraki ndari e ti pada yoju si igboro ninu iroyin mirewe oluwapo fun ipo gomina legbe oselu PDP arakunrin Omar Bolaji Gambari ti fi fan lati dije dupo gomina o nibi eto ibo to nbo nipinle Kora nipa gbigba form arakunrin Gambari ohun lo gba form na ni secretariat egbe oselu PDP to nbe ni opopona pipeline nilu Ilorin oluwapo ohun lo ti saju gunle si papako ofurufu agbaye ti ogagun Tunde Idi Agbon o to nbe nilu Ilorin saju ki o to morile afin olola oba ilu Ilorin Alhaji Dokita

0: pe okunrin ohun ni lerun gba lati gba ticket fun ijoko ilegbimo asofin agba be lo je ko dimo pe irongbo okan ohun lo duro tande lori ati dije dupo fun ipo gomina ninu iroyin mirewe ajo ton wo sakun ojo ojo nile wa ti sekilo pe o se se ki ipinle kora mamo ipinle mejidinlogun ototo miran jakejado orilede yi ko ni iriri isele omiyale agbara ya sobu ajo naimet salai pe isele omiyale agbara ya sobu ohun lo se se ko waye o lati ko aroro da ojo alagbara latari bi ile se ti gbe kan leyi to mu ko to sokun fa bi ile se npo ngbe fun mi o lara awon ipinle ti ajo na ni o se se ki isele omiyale agbara ya sobu ohun ko fowo ba ni awon ipinle bi ipinle kora ipinle Samfara, ipinle Nasarawa, ipinle Oyo, ipinle Eko, ipinle Ekiti, ipinle Delta, ipinle Imo, ipinle Anambra, ipinle Enugu, ipinle Ebonyi, ipinle Akwa Ibom, ipinle Cross River, ipinle Rivers, ipinle Edo, ipinle Ondo, ti mo ipinle Bayelsa. Ajo NIMET ohun tun je ko di mo pe isele omi ale agbara ya sobo ohun lo sese o ko yawo awon oju popo ipagidina lilo bibo oko gerege biwo sare okolo atawon ipa buru miran o ewe ajo na ti waro gbogbo eniyan lati ri daju pe won takete o si wa dida idoti soju san agbara o pelu iwoye si ayipada oju ojo nipele Kogi ijoba ipele Kogi ti so agadagodo senu iloro ibudo idanileko ti Daru Kitab Islamic Training Center tombe ni ijoba ibile Zariagi Adabi fun sise idanileko fawon eyan lai gbase lowo ijoba ipele na o igbese titi ibudo idanileko ohun pa lo waye leyin akolu kan to waye o ni ojo 26 osu kerin nibi ti awon gidigan ku agbebon ja teniko meye to suwo o ti won ti sa dede yabo ibudo na ti won si ja won ma keko toto metali logun ototo gbe lo ti ma won ti ma aya adari ile eko na bo ti le je pe awon eyan hun ni won ti ri itusile gba o latari ise takun takun yi ti agbarijopo iko omogun owo kejila ileise olopa nipile Kogi ti mo lajo lajo iko iso alabo leyi ti won se o ilekun ile eko ohun ni won gbe ti pa loni latodo eni tin se commissioner foro eto eko arakunrin Wemi Jones lasiko ti o ko awon iko kan sodio lati ileise oba to ri soro eto eko nipile na lo si ibudu ohun be ni arakunrin Jones pase pe ki oludasile ile eko na ko yoju ti ileise oba foro eto eko ni kiakia o ati wipe ile eko na yo wa ni titipa titi digba ti yo fi se ohun gbogbo to ye ko se ni ibamu pelu ofin to wa fun idasile irufe ile eko be iroyin lekunrere le n tete si lati kan ni gbohun safefe Diamond 88.7 FM ilorin iroyin na yo tesi waju leyin idanuduro ranpe yi
1: e darapo mo wa ni idakun kai lujara wa idakun ibado re Facebook idakun abeyefo Twitter ati Instagram lori Diamond 88.7 FM Diamond FM shining supreme.

Eka bo pada boya yin sese ndarapo mo wa iroyin lekunrere le ntati lati kan ni gbon safefe Diamond 88.7 FM e lorin iroyin na tese waju bayi nile okere ni ile mali egbelegbe awon eniyan ni iroyin fi lede pe won padanu emi won ni bi akolu to waye sawon abule meji ototo kan o ni arin gbogun ile mali isele akolu abure ohun lo je eyi to buru ju ja ijulo lati gba ti ko elekeru adi amara kan tin do mi alafia ile na ru lati osu to koja o kodi ni awon eniyan toto ogbon niye ti won padanu emi won nigba ti awon agbesumo mi ohun yabo abule koriko te mo abule gomosago ni eko mofti ewe awon olobo iroyin lori ran layo toto so fa won onigege ara pe ohun ka awon eniyan to ti gba mimi nibi akolu otun to wayo ohun lo ti to a doctor ni yo iko agbesumo mi JNIM eyi to ni ibasepo pelu iko akeda ti ogun re gbari pe awon gangan la muwa nibi akolu alagbara na o iko mogun ile mali ti wa so gbangbangba pe iko ohun lo ti mu opo awon basije eda obi tin su lerun ohun bale lagbegbe na o lagban iroyin re daraja fun tosan to ni olukoni fun iko Falconet Moses Aduko ti so gbangbangba pe eko yo soju memo fun iko to n dari ohun nigbati iko ohun ba koju iko ti le Malawi nibi ifese won se lekeji won o ninu idije ko mesi oyo fun ti fi eye agbaye to je tajo fever to wa fa won agbobolu lobirin fun todun 2026 iko Falconet ohun logun iworo soju iko ti Young Scotchers pelu ami ayo meji soyo kadondo nibi ifese won se akoko won o iko ti le Malawi ohun lo foju sana ati na tan bi owo nigbati erin meji ohun ba pade ni papa isere ti bingo lola ode yi iko ti Magi Chombo na lo gbodo mi awon nigba meta ototo lojura ati jawe olubori ifese won se na aduku ohun lo ti saju se koriya o fa won iko re lati bori iko ti le Rwanda ti mo iko agbobolu ti le Senegal lagban iroyin re daraya fun tosan toni omo agbobolu agbawo iwaju fun iko agbobolu Super Falcons ile wa Asizat Oshuala ti mi awon nigba meta ototo nigbati iko Al Hilal fi agba han iko agbobolu Al Katia pelu ami ayo marun soyo kan dondo lati fi wa abala to kangun si abala se kagbawo nibi idije fi eye to je tawon obirin nile Saudi iko Al Hilal ohun lo ti saju gbin woro soju ojugba re na nibi ifese won se akoko nibi ti won ti fi agba han iko Al Katia pelu ami ayo meji soyo kan dondo Oshuala lo koko mi awon nigba meji ototo ni abala akoko ifese won se na nigba to fi obale ni nkan bi iseju metali laadorin o irawo agbobodu lobinrin na lo ti mi awon fun igba metali logun ototo pelu irawo mefa ninu gbogbo awon ifese won se leyi to ti kopa ni sayi iroyin lekunrere fun tosan to ni ohun ko ni ju bayi lo kin to pari iroyin yi e gba awon koko ta ti saju menuba ninu iroyin na lekan si o amo wa se ti gbo yin losan to ni pe ijoba apapo ti setan o lati ko awon mo orilede yi ti won ba nife lati file South Africa sile pada wa sile o bakan na latun mo wa se ti gbo yin losan to ni pe senator Mustafa darapo mo iko awon oluwapo gomina nipile Kwara o a si tun je ke gbo wi pe ajo to wo sakojo ojo nile wa nimet jawe aki wowo lori isele omiyale agbara ya sobu to sese ko wayo nipile Kwara atawon ipinle miran nile okere a je ke gbo pe egbelegbe awon eniyan padanu emi won nibi akolu kan to waye lawon abule to nbe laarin gbogbon ile Mali latowo iko agbesumo mi a tun je ke gbo losan to ni lagbon ire daraya wi pe iko Falconet foju sana fun ati jawe olubori nibi idije ko mesi oyo pelu iko ti le Mali o iroyin lekunrere fun tosan to ni ohun ko ni ju bayi lo lekan si kin to danu duro egbo ise ta ni fun yin yi nje mo pe layajo ni lodun
2011 ni ogagun Muhammadu Buhari pe ejo kan o leyi to fi pe abajade esi ibo are todo 2011 ohun nija leyi to gbe oloye Goodluck Ibile Jonathan wole gege bi are ile yi nigba na iroyin lekunrere fun tosun tun ni ohun ko niju bayi lo lati ma gbadun oko ojo kan awon eto wa so waju download app wa da mo fe lori Google Play Store tabi lori Apple Store bakun e ma gbagbe lati darapo mo wa ni ago meta osan oni ago merin role ti ma ago marun dole oni fun iruro iroyin lede gesi ati lede abinibi bo ba ni sele yajo yajo tabi sele gbonjo gbonjo to ba sele laye kati agbegbe yin te fe fi to yara iroyin le ise wa leti e kan si wa lori ero ibanisoro yi 091-60-62-75-26 Abiodun Akiwumi ni olotu iroyin lekunrere fun tosan toni olanre waju oye wole lotu si ede abinibi to si mu wa se ti gboyin ese o bi ese n text kan ni to tawon yo e ma ya se o iroyin

0: ya we ni akoko to sengere soju lai lo so yi eh o re bete tun mu wo we lo ni gbam gbam gbala tun gba yeske hello we ka san
1: hello
0: e mo ka san
1: awon lati amoye
0: kile go gan yin
1: awon lati amoye
0: ah so tutu mo yin ni ara ah bele je je awon lati amoye awo
1: ba
0: e ma ganu si awo o mo ti gbede won gbede to yan yan ni o o ya so ti ya
1: bene
0: eh eh o ya kansu tamani alaga kansu kanselo na npe be so gbo so po ti lo baba ni alaga kansu kanselo na npe be ani tun be loju laifa e lo we ka so o
2: so baba ajo
0: eh de akoni ijo enle o
2: ife
0: eh olodun ni ba wa se
2: salman lati agboba
0: salman lati agboba ife ganu si
2: e
0: sa e ga tan yan yan o won ti gbede o salman
2: okay
0: ko lojo mu yes lo san ni o yin ka ni so le
2: ka
0: ka o de ni kinan pe be o
2: ka
0: be ba tin biere oro lowo re koko ma down na kilo mu kilo pe da oko
2: ka
0: ke na pe ni ka
2: eyan ka e ni nle
0: ko ka e ni nle tabi ko ka eso lori igi eh o de ni
2: ka
0: ka ke na pe be
2: eyan ori igi
0: nta eh eh ko ka wo ko county yes ke o di meji
2: yin
0: yin ke ni je be
2: oyin
0: kakao ah to ya da ko da ko woni ya pe da ko ja re mo yin yin kun yin ti a oni ta ori ategun la wa o di meta
2: ni
0: kini jo be ah ojo wa mu fe ko le kankan mo o ya to mu dawun ah salman kenyo won yin kini soke ni diamond
2: Diamond is okay.
0: He's okay, Joe. Nipa boy. Okay, Joe. What the money?
2: Okay. Yeah.
0: Can I enjoy you?
2: Ma, bala no ju.
0: Sama, ma binu. Omu meni. Ama wale aluwa. Bala bakada rapo wale omu meni. Tore lo mi to ba to li o balu li to ilosa yi. Oti mu yesi no. Mbo ni nye nye. Ibo lo ti ri nye. Keji to joma. Inu nye ka. Salma. Agbo nye juko. Oya wo we lo ni gbam gbam gbala tun gba MC Smile mo nbo wodo e o kini o fe kan eh o ti en nkan gan ti mo fe bere lowo re MC Smile boyo mo o hello
3: hello
0: sir e ma ka sasa
3: e
0: seun sir o ko yin o
3: arakunrin
0: yemi
3: yes sir
0: to lati
3: lati lorin bi na ni
0: arakunrin yemi won ma ti gbede
3: to won ka bo
0: to e ma ganu
3: to ka gbiyanju
0: oda oya ogbon se mo ton pe logbon
3: 30
0: ti a o ni ta oya ma ganu si
3: bo
0: kinan pe be
3: wisdom
0: eh omogbon omogbon o jaju yes ke
3: bon
0: kini njo be
3: keyan sheke
0: eh eh o de meji
3: bon
0: kini njo be
3: eh gbon mi yen
0: ah baba ite o ni ta mo mo la bi goli olorun fi ran mi si oni o yes ke o de meta o
3: obo
0: o obo
3: ogbo
0: ogbo omo to di merry salman won ti li oba lori eto yi o okukan o
3: ogbo
0: ogbo ogbo
3: eh tabi ka so pe ogbo go
0: go
3: eh ken yo go
0: bi n ba fe se n se fe nu mi lori eto ibai
3: You don't know any kids here.
0: MC Smile, oh, ri pe baba ija ju oko gaidi tan ba le yan ko gaidi bayi omo ogbon ojapa ejo fere doke lohun ejo lo taja tin be lori igba ti a o ni ta won ni ta n ti oda ti wa gba bi n ba ti pada de mo ni mo ni ibere fun MC Smile abi ko gba elada re mu ko lohun jo le gba ni o tori pe eyi ta fi ran mi si olosan yi abi ko ri mu o bi n ba ti ju ba o ko mo mo ra bi igoli ni eja sare lo papa pa eja mu oja tin be lori igba e ko mo bo won ni pe de ofere gege mo de ta.
4: Ètìrí tó máa sanwó gẹ́gẹ́ nígbà tó lè rojú lówó ọjà lówó tó rẹlẹ̀. Sáà ti dáwọn lọ́dún Femtech Mobile App nísinsìnyí. Kò sì máa jìfà ìdíwọ́ ìpologo tó ń lọ lọ́wọ́ lórí owó fóònù ìgbàlódé smartphone, laptop, ìdẹ́gbẹ̀ngbẹ̀ electronic. Àwọn ohun èlò solar àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Má ṣe jẹ́ kí fàràbàǹde olójoojúmọ́ lórí ọjà nílé iṣẹ́ Femtech yìí fọ ẹrú o. Kàn tẹ àtẹ̀jíṣẹ́ àìlórí WhatsApp sí nọ́mbà yìí 0099 965 65 kó o lè máa wà lára àwọn ẹni àkọ́kọ

0: Baba Godwin. The oldest man in this class. Baba Godwin. Hello, Godwin. You want to be there? Yes, sir. Baba Godwin. Sekere. Any zone? Oh yeah, eba pe sekere so na manu, sekere lo banjo.
1: Iwo lo sekere banjo.
0: Sekere abi? Sekere.
1: Sekere.
0: To tun pe ni.
1: Sekere.
0: Baba Godun e ti pe bi emeji o.
1: Je.
0: Kere je be.
1: Ki ko ka se.
0: Oh yeah, o de meji. O de ni.
1: Eke.
0: Kere be.
1: Dali eke.
0: Eke. Oma di meji Baba Godwin. To tun pe. Ki la pe?
1: Le, ba mi re fo yen.
0: O di meta.
1: Le.
0: Mo ngbo. Baba Godwin e wa mo lo. E ma binu o. E mo pe eti oba le eti oba loko yen ni je be o. Eti inu lojo lo e ma binu ta e je ma binu ta lo npe fun yin la fe le na hello ya gas o yes ke o ko tin yin
2: ayo deji ni lati jamba
0: ayo deji ayo plenty ayo dosin mi dosin mi lo la yo tin yin
2: o po gan
0: okay carton mi lo la yo yin Olorun a sanu wa lori oro ebo ayo deji bayi o. Oda e ja se bayi. Tori ibo awon omo yin lagan to jebu wa ni jejo o ti rebo ti jejo gan. E ja se bayi. E mo kan te se. Eyin baba ti pari eto. E mo wule fi atejise so won ti mi e pe ni.
2: All right.
0: Se gbo. Ebun yin be nle bi bani. E koko ba ndupe lowo ile ise fi olu pharmacy na. One ṣe bebe yato si bebe o
2: lai bebe
0: e ye fe ganu si
2: bebe
0: ko dija ti mo nbo e ba gbenu si e gbenu se o iwoye
2: iwoye iwo
0: kini njo be
2: wo
0: se mo ko ite ko mu ko lo o esare gba reverse ni o
2: wo ske
0: yewo o de ni
2: wo
0: kini jabe
2: ya wo nkan
0: o de meji e tin peju lori e
2: oye
0: kini bebe
2: Oye.
0: Odi meta.
2: Oye.
0: Odi meni, oku kan o.
2: Iwo.
0: Omo lodo oba. Baba yi ti o neta, sare ganu si. Sare gbenu si, gbenu se. Do dede. Odi nu se atewo ego wa poju fun Olawuje bayi. Oya number meni to pari number yin da.
2: 23
0: No, bro.
2: 2362.
0: Let's go. Adupe. Yes, ke. Yeah. Kodijati. Otide, mambo.

0: ẹyin ko to di pa mo di gbadagbon wa kuro lori eto ẹyin ko dijati mo ni kini kan trend lori TikTok ko ye mi o tori on ti o ba ye eyan won le yan ma beere ni ẹyin won ni wo na ganu si kini ohun smile lo so be o je ka won ara le mo cheche kule
1: smile na la bi
0: ah cheche ko visa
1: ta ba dele
0: eh
1: ta fe ki ekule kule
0: eh
1: ani ekule
0: eh
1: Tete kule.
0: Okay. Be ya ba dele. Be ya ba dele
2: to. Se mo pe mo ni o ma mo tu me o.
0: Ni suru na. Ka gba pe bo tin wole ba e kulo kokko pade e.
1: Ah.
0: Awale tete kule.
2: E kule.
0: Okay.

0: number bunuku omo
1: okay
0: oya ma mu bo
1: enu e na lo ti
0: ma mu bo ma mu bo
2: kule eh
0: oya
2: jeje
0: ko fi sa
2: jeje ko fi sa ah ola won kan na kina won tun pe awon eyin o na o ah e bi smiling o le ti ra mi le ti
1: e mo njo
0: ngba ba ran le ti ki lo ma fi gboro
2: ra mi le ti ah so yun fun won
0: te iwo na gan ba won ko ni omo tun me
2: gbogbo wa la njo si tete kule
0: ni wo ina
3: ede to babula tere amana lu ko
0: lo sanu ta le tun be loju laye oja e ka ma ko nkan mi ran oluwe tete kule e lo e ka sa
4: tete kule tete ko fi ta
0: o ko yin o
4: modala di mu mo tun de lo sen
0: e mo ka bo baba alalubarika yi
4: Erora sa.
0: Ti a ni tan gura yo won ni tan ti oda si wa ngba.
4: Ami.
0: O ko yin sa.
4: Segun lo npe lati re wole
0: de. Alagba segun lati re wole de e fe ganu si.
4: Eh, bo lo ba tun je rimu.
0: Erimu, oya, oya, e ko e towo ifa bonu. E ma wowo yin sa. Oya, e ma ganu si o, logo kejeji, won ti gbede o, awolu.
4: Yes sir. Eh?
0: Awolu.
4: Awolu.
0: E won ni awolu mo te. Iwon ara re lo mo eh eh oya awolu
4: awo
0: awo kina pe be
4: that's a awo boya bi awo awon awo mo lu
0: eh eh mo ti mu yun copied o de ni
4: lu
0: kina pe
4: lu
0: kina je be
4: teyan lu kan
0: o di meji
4: eh awo
0: awo kina pe be o
4: awo that's awo eh color boya color yan bi ka awo sa
0: awo
4: awo
0: okay ko di meta je fun yin
4: awo keyan wo nkan
0: awo
4: eh keyan wo nkan wo oya
0: abiodo akinwu mi so mu yesi won lo mu yesi o di merin o ku ka o
4: awo lu abi
0: bo le nbe so wa ri po tutun mi biun ah o ri mu merin o tutun mi bi awo lu abi rara ki ma tun so olorun olorun ba

bo ojo ti lo e ja mo kadi eto yin le were di were e mo binu e bo ti mo ni omo e bo ba di ojo mejo nipa nu olo a tesi waju gbenu tin dupe o olari waju omo yi wole e se gan o gbo eyin ololufe wa parapata ke ti ba wa ganu si losan yi awon ti olorun ka dara pe ki won je ebun wa losan yi 4251 at 2362 FPR Tejisa so what's the number 09031198638 09031198638 Ejama lo foto so atuni o papata ki lo wa lawurabi to tun ba wa se toto ni o be na mo tun du papata ki lo wa lase apase kan ni ta wa yi baba dada ti won fun lori ofe nla baba mo mo lori sa e ma ga si e ma po si e ma ni si lase idumare iwaju bayi lojugun gbe iwaju iwaju lo pa e bi ti yin yo ma ri si o olari waju omo ye wole lo ko timi o tun dojo mejo e ma gbe ninu anu olo nkan ni se wa awa la ma gbe on to da se iko wa ni pa laanu wa ati awa ti won yo sanu fun o dojo mejo

se odo ti baluwe se wowo atun ti gata eto niyan sa e ku ro le sa e ku ro le ma e ku ro le n gbogbo bi te tin lanfani ati ma gbo wa.

omo iya mi so ti gbagbe ohun gbogbo la koko wa fun o akoko jo la tun ti wa yi awon kan lo bi se loni ndori ojo oko igba oru oto abajo ti won fi pe enikan ki bu songo lerun ododo lowo igba yi lola asiko to nsore etete bomi won sa awon eyan tin gbin igbado se be mo be asiko ati furugbin la wa yi o en ti o ba gbin ko ma re ti ohun ko lasiko ikore o sagi logbe o ta oguro lofa o wa gbenu si di ope se ofe lo nro ni okay won bu e won lo mo we o lo mo we okay now ti we ba daru okun to lo wo nbe na gbiyanju o ranti pe akoko ni gbogbo nkan e ku ro lesa e ku ro lema e ku ro le nbi gbogbo te tin lanfani ati ma gbo wa thank god is friday esha ati mo boy yen emi ni ti ni toto o lo ede se jacob akobi wa mo le bi wa apede ola one of the whole federation boba labe of america ori oba of london

ibi ta nlo loni o jina awon bi ta ma ya si a ni je opo tori pa fe tete de bi ta nlo ni gege be se mo ko ni lojo kejo osu karun odun 2026 ni were de were ati nlo lo na niyan o so ti gbagbe the appetizer to ba koko dele olowo on to ma fun e ni won pe ni appetizer itowo ladun obe

See, Meloloku Oku 237 days. Oji Leruba, Odi Eyo Meta Ojo. Loku ti odun 2026 yo kase nle. Awanka o, Asodun Ayo. Ile yan kan le kun gbogbon gbon. Ah, gbogbo awon ore mi tin peran Olorun ba gbian lowo soke o. Eran ti odun yo fati o, yo sanra. In Jesus name we pray. Mo fe lu eka polowo oja. Ta ba wa de lati eka polowo oja. A te si waju. Ma te se bo abala akoko. Today in Israel, abala elekeji. Nkan kan mu e gbudo repeti. E gbudo wararo. E ma simi sara now. Six must show 2026. O ti e tin show lawon abala kan. Ma iti be. To God be the glory.

Edward George Honey. Ninu gbimo lo ti da alaba kini ohun lo din ti won se remembrance day ka kiri agbaye loni o 1919 May 8 Edward George lo da be niru ojo oni lodun 1921 lorile de Sweden won ni a ni ma se dajo elopa won fopin si idajo pipa yan capital punishment ni won pele ibo be idajo ku o ko si lorilede yi mo lorilede Sweden ni ru ojo oni lodun 1921 eba awon ni gbagbo pe ko se nti o le ronu pe wada tese re ba ga won fi si bi ti o ti ni mo ba won eyan gbe won si ma se to baye re o tun se pada si norma iyen ni Sweden o niru ejo oni eje nya si abala ire idaraya

ti awon omo ti oni baba l'Africa ya sade gbogbo stadium yan mi ogbo tutu o yan ogbo omo je yan to tutu lasiko ojo yi ko ma gbona fele fele fele fele se joba sa ti sofin ke yan omo je ran gbe mo o Okay now, mo fe ya se ka polowo oja ti mo ba de lati e ka polowo oja a wa te si waju mo nbo na no?

0: adura e ko ke na we kaabo eyan ko ni je kile fe je atun mu kan si sikiru ayinde barista excursion e je nwo bayi se ka lo eh okay e je ngbianju e bayi okay ba kodri e se suru na
1: bismillahir rahmanir rahim mo o se dada la bayi omo Nigeria e ku roju patapata o ba wa ba tun aju Nigeria se o e ba mi sa mi na lala nabi loke ayombo ni se nla bombe la america mo sadua fun yin bamu bamu pe lawon le pe mi korija bale ni re shukura lillahi o gbogbo wa la bale ni re mi atele pe mi bamu bamu Hapaka la Allah wamba Tori ara manu ala malikuriano ala kalinzana ala mauli bayano Shamusu walikamoru vibani Wanajimu wa sajaru ya sudani Wasama arafa wa wala aliminsano Kafara la uwe aliutu jalave Hola joy ni mo

Eka bo pada lati bi iduro ranpe yen. Iroyin kakiri agbaye on re lekun rere. Ijoba apapo ti pe awon ile iroyin ati awon lajo lajo lawujo wa lati ma lo apele to to fun are Bola Tinubu ninu gbogbo agbejade ti won ba fe se ninu oro ti won fi lede loni lati odo eni ti se akowe si ijoba apapo Senator George Akume lo ti salayo wi pe awon eyan se asise lori bi won se nlo apele arewa ni inu iroyin ati lati odo awon lajo lajo Akume salaye wi pe ohun ti o to lo ye ki a ma se nipa lilo apele to to si arewa gege bi olola julo Bola Ahmed Tinubu JCFR are ati alakoso gbogbo ologun ile olominira Nigeria. Eyi waye leyin ti awon kan se asise ninu bi won ti se apele oruko are ninu agbejade kan ti won gbejade ninu iwe iroyin olojojumo ni ojo Alaruba ti se Wednesday ojo keje osu karun odun yi. Ile ejo giga ijoba apapo to fidi kale silu Abuja ti sun ejo ti won pe tako awon olori egbe oselu ADC siwaju di ojo mi ojo re labe eni to ti figba kan ri je are legbimo asofin tele David Mark adajo emeka nwite lo pa lase wipe ki won sun ejo ohun siwaju loni titi di ojo mi ojo re leyin ti olupejo so fun ile ejo wipe ohun ti kowe si adaju agba ile ejo giga ijoba apapo pe ohun fe ki won gbe ejo ohun kuro lodo adajo to wa si odo adajo mi nigba ti won bere si ni se igbejo eni to je agbejoro fun olupejo Lucas Musa Aruna so fun ile ejo wipe lori idajo lori oro ile ejo to ti wa nile ejo lati ogbonjo osu kerin odun yi ti won ti so wipe won wogile ejo ko temi lorun ti David Mark pe ti won si ni wipe oro ko temi lorun ohun ni won ti gbe si egbe kan adajo wa ni ki won sun ejo ohun si waju titi di ojo mi ojo re titi won yo fi gba esi lati odo ile ejo to gaju ati awon ohun ti o ba de lati gege bi esi lati odo adajo agba. Gomina ipinle Delta Sherif Oborivore ti buwolu atunto ranpe ninu isakoso re bi commissioner meji ti se kowe fise sile nitori won wa ipo oselu ninu eto idibo ti odun 2027 eyi ti o nkan lekun gbangban gbon gege bi o ti se salaye isele ohun waye loni nilu Asaba nigba ti eni ti se Commissioner to nri si oro ise ode ati ibara lu soro Charles Aniagu fi oro na lede gege bi atejade ohun commissioner to nri si oro igba igbadun awon obirin idagbasoke ayika ati idagbasoke awujo part ajunwa ni won ni ko ma se abojuto eka igbaye igbadun omoniyan iyen humanitarian affair ati isakoso agbegbe community support service pelu idagbasoke awon omobirin lawujo bakan na ni commissioner ti onri si oro ito ilegbe God knows Angele ni yo ma mojuto eka idagbasoke awon odo ni oju ese Anigu ni o salaye wipe atuntu ohun lo waye leyin ti commissioner to nri si igba igbadun omoniyan ati atileyin isakoso ayika to nti idagbasoke awon omobirin orode odun aga nkowe fi ise sile ati commissioner to nri si idagbasoke awon odo tango Tarikirowi ti ohun na fi ikowe fi ise sile. Wayo awon osise eka eto idajo orilede Nigeria eka ti ipinle Kwara Jusun ti pe fun ominira isakoso isuwona
ni eka eto dajo ijoba Jusun lupe ikwe ohun lori atejade kan ti won fi lede ti alaga egbe ohun comrade Habib Agboola Yusuf ati eni to je alabojuto ibara lu soro legbe ohun Aliu Ahmad Good Buwolu leyin ipade apero ti won se nilu Ilorin egbe ohun ni won tun pe fun bi bura wole fun awon ti won wa ni eka eto idajo bakan na ni eto sisan owo ajemonu to nti eto idagbasoke to nti igbega fun awon ti o to si ati fifun eka eto idajo laye lati ma se akoso owo ara re nibi ipade pataki ti egbe Jusun ohun ni won ti kilo fun ijoba wipe bi won ba ko lati se abojuto ohun ti awon bebe fun yi titi di ojo jimo ojo kokandinlogbon osu karun odun yi egbe ohun ko ni besubegba lati tun pade se ipade apero mi lojo kini osu kefa odun 2026 lati se agbeyewo awon ona to ba to labe ofin lati fi edun okan won han leyi ti ko ni yo yiyanse lode sile

0: 77709 10. We only deport Loni ki ewa loyin oyito je gidi.
1: E kaabo pada bo se danu ogbo mi se ile itaja Tewir Nigeria Limited half hours awon ni won sa olugbo we to ti e ngbo yi e ri pe ti gbo dada gbogbo bi ti won ni eka si ti won si ni ti won si laye si gbogbo e na ni e ti gbo lagbara Olorun yin a pe ile itaja won gbogbo bi ti won ni owo ja si gbogbo e na ni a so jade inshallah baba mi agba ba dada ba mi se ik oluwa logbon awon na ki wa labi aso won ni Olorun ni ja siwe ani si so baba mi agba oluwa logbon Olorun ni je ma pada sibu Ola Muhammad Rasulullah ile itaja Tewir Nigeria Limited fafa ni awon ti won ba fe lo si odo baba tan fe lo si ile itaja won ni sobu won e ri pe gbogbo awon kan ti won ma nta gbogbo e na la kakale fun wa oyin gidi bembe papa julo awon ti ti wa ni Makka bayi ti won ti lo gbogbo eyin te ti dohun te ti de Madina tori Madina na ni won land si bayi won lo bi ose kan Madina ko to pe won ma da kaluku pada si ilu Makka Makka na le won ti si gbogbo awon se ti won o si e ma damu e ma wahala ara yin gbogbo nkan te ba ara te pin fa awon eyan yin le e wa ara nlo ni lodo Tewir Nigeria Limited Jalami a lo fe ra ni mo fi yeru re opo o ni yeru ti kilo iye kilo ti won le gba ti joba Saudi le gba to le wonu plane tori won ma n won ewu ni papa julo kini omi brisem semi ye mo wa wa la kakaki mo mo fi le lo n gbe bo wale ewu ni o tun je fun o in be ni le taja Tewir Nigeria eyin te lawon alalaji ti won ti lo Makka awon alalaji atan ti lo Olorun e jo yi won pe ki won mo si wala e ba won ra e ba e lo sanwo kale esanwo jalami akale sodo Tewir Nigeria Limited esanwo mi bugisemi semi esan kale sodo Tewir Nigeria Limited papa julo awon labidun tori pe labidun inu awon labidun to yayi to dun je popoju embe ni lu Saudi ni Makka ama papa julo gbogbo nti Tewir Nigeria Limited nta se ile taja won se gbogbo nkan tin de lati Saudi odun won na ni de si awon labidun gidi tuare gidi mbembe awon tesuba awon alquran gidi kodai meyan ba gbodidi pali alquran to ba gbe wale lati Saudi Arabia ko si nto kan larbawa wonu qurani nu wonu pali re nu to ba ri le ri gbe wale tori pe bo ba tin de masala si ko si won ma gbe qurani fun oni ogbon mi se ngba lo bi anana ni mo ngba mo pe eru mi fe po iwan yo qurani kale ni airport ngbo ti fe over eru mi mo se wahala kankan mo awon qurani gidi nbe lodo Tewir Nigeria Limited qurani ojulowo eyi ti won translate se english nbe nbe eyi ti won se si yoruba nbe nbe eyi to se pe arabic to ye pe larbawa ne won se si nbe ni le taja Tewir Nigeria mo wa wahala kankan ki mo fi le lo ndi eru kankan bo wale gbogbo nbe ite kirun nbe nbe iwo to pe o ti layan to fun ni te kirun sanwo sodo Tewir Nigeria Limited ite kirun iye to ba fe won ko fun o e mo wa wahala kankan ki mo ile taja Tewir Nigeria Limited o kale daada to si po daada ni ilu Ilorin wa yi daada gbogbo eyan to ba wa ni outside boyo wa ni state kan o wa fe nkan o fe raja kan won ba order re wa ogbo mi se head office won wa ni okelele ladoju ko ile olad meji ni kankatu ibe ni head office won to ma mo lati gambari ko ba ti koja iyana ile olesin o ti ri itaja won to fe gbe tin iyana ile olesin won koju si ile olad meji won be ni apalara bi eyan ba won lo ale ikimo university inshallah ile taja Tewir Nigeria Limited be nbe won si tun be ni oja tuntun nibi oja tuntun ye ta ba ti wa legbe microfinance bank ye ile taja Tewir Nigeria Limited o wa nbe gbogbo to ba fe o rira nbe won be ni isale aluko ibe na mo pe loja tuntun isale aluko junction ye na ni won wa nbe ni ogbo mi se isale koto junction ye won be nbe ile taja won be nbe won be ni emia sodu ladoju ko ile alaya ile taja Tewir Nigeria Limited won be ni tipa garage ni tanke to ba ti debi osa awon moto tan ma load ipeye tipa garage ye ni bi abi of chair o ba le taja Tewir Nigeria Limited won wa tun be ni gigalimi ti mo so yin bi awon kan ti ma load Ibadan Eko ye to ba ti wonu garage ye to ba ti ko legbe lepo to wa nbe ye wegbe kan be o ba le taja Tewir Nigeria Limited lagbara Olorun o ba pade nbe inshallah papa ne ti o ba fe to ba fe pe number alasi apase Tewir Nigeria Limited number to wo odo won re 08030 75 1690 number ti owo ile itaja Tewir Nigeria Limited inshallah bo se manalu ka gba ke kan boya bi meji afo Afolabi edako eje boyan meja be yan kan ki o ki ka gba pe won ikan ona ba wa dasi pelu gbogbo nti a so jade number te fi ba wa dasi to to wo ikan ni wa awon yan tin pe wa 0913655952 gbeyan meji abi yan melo ka gba pe won na kan ona ba wa jeris hello ta lo wa nbe
2: ele keto
1: olohun ni nto baba dada ese ese un engineer medi lato kele le ese un
2: engineer ahmed lato kele lato
1: ese ba wa dasi ni so
2: ko anti wa wa labi ma sha allah la quwwata illa ana wanti go bosi
1: ana so ma amene ya ese
2: wa ko ese wa ti e da ko er ki o du ni wa e ise ayi ma fo luko
1: ese un baba
2: o si nti e wa de be ti e ni ri gbogbo amọ to ni o ja amọ to ma payan ni
1: tori
2: ni oju la nte capitaine le amọ lo mi le mi te ba le buri ba yi won ni payan le
1: o
2: ni ti wa ko so ba yi te o si wa di
1: amen ya so adu pe nti ni ahmed lato kelele awon na ba wa jeri si le taja ti awina o si tun ba wa sadua fun oga wa alaja wa hawahu ala biba su pe gbogbo nta won na nbere fun lori olohun ko dakun ki yo ba wa se fun aji awa ola muhammadu rasulullah ala si apase tan wo nigeria olohun ji baba na ma pada sibu ola muhammadu rasul baba to ni kan ni diamond ta wa baba wa fi olu baba dada olohun ba wa wa pelu awon na ko olohun ko ma gbe won subu afa o ka gba pe kan abi meji si ko to di pe baba labowo pe number ni hello ta lo wa nbe hello e so ko nbi edo eba wa paredo yin abi ke sunku nbe eba ti egbeji be ba ti fe pe wa e da ke ma ba wa paredo yin abi ke ma ba wa sunku ni bibe tori pe awon irinse wa ta ni eba wa pa e da ke ba wa pa kelomi ori bi wole o bo mi se fun afani eni ti o ba pe number mi la pe pe mo tun re ti pe kan kawon iyan tun ba wa tun da si ani nta so yi iyan ma sori ko si ma sanu ko si ma dupe lodo olohun iyo ni ma dupe olohun ko ma tun salekun orire olohun ma sa ti alekun ori eni kankan olohun jo odun le yo ba wa pelu dunun odun de olohun ja so odun ayo ma ja se nu banu je o ma ja se lowo lowo o ma ja se logbewon o ma ja se nu sare o albarko la muhammadu rasulullah wala amina ya allah enu die to ku yi na olohun ko fi wa laya bale olohun ko fi wa laya bale nbo nle nbo loke olohun mo jo kan wa gbogbo awon ilu ti o si faya bale olohun ba so ifaya bale si odo won awa na olohun dakun olohun mo fi ibanu je mo fi soro wa alekun faya bale olohun ko si faya na jubai lo wala muhammadu rasulullah abarabawa fafa ile to ba fe pe mi seyin seri number mi leyin eto boya ofe ni baba labo wa gberan agbo nlanla kan ni abi ko wa gba po re sin yo gbo bi a tin se na latin je number te pe mi sin na ni number te ti mo mi mo dada na 08035257212 08035257212 abi e wa pele yin won ko lo e de pele yin na 08133746712 08133746712 ofe ni kankan to fe beere loya ni npa le se tawo na ni awa no tun salaye fun inshallah a si tun juwe bi ti won ba wa juwe re fun to emi nlo lenu olohun ko mo se leyi lase mo fun mi olohun alaja wa wa wa labi basiru ya dada ya albarika gbogbo bi tan ba wa bayi olohun ko ba mi fi so re so ga mi ju bayi lo ola muhammadu rasul emi omo yin ololufe na ni allahul latifu bi ibadihi baba larbawa yarisuku man yasha wa huwa qawiyul azim andagbere pe assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
3: ni gbogbo iseju ati wakati le o fi ma gbadun ojulowo awon eto ni ile ise ti wa ko si asadanu ninu awon alakale eto ni ikoni ti eti mo bi eni mowo diamond 88.7 fm elo fokan bale bo ba je leka ere idaraya ifikuluko leka amuludun ere onise ati awon ri aladidun fun igbadun ti yin nikan ni o diamond fm Ikoni tonton, nyeri, nyeri.
4: Chai, my hair do. Oh, galan lord. Why you dey shake like ceiling fan? Eh? My village people don't come again, no. Ah, this one with your body hot so. You don't do test?
5: Yes, see result, though.
4: Oh, galan lord. No be your village people, oh. Na malaria. You need Ruta. Ruta na better medicine. We dey knock down malaria. Oh, yeah, see him. Take him. Thank you, Oga Luta. I don't dey can't pay.
6: Luta, brand of Artemeta and Lumifantrine, is another quality product from Hovid. Marketed by Pharmatex Nigeria Limited. If symptoms persist after 3 days, see your doctor.
7: Everybody say thanks, Luther. Malaria's in big trouble.
8: Be like say to chop they sweet your belly, but you get as body they do you after chop. Like say something they pepper you for chest, or make belly just they worry you. Even that indigestion where they spoil your mood. Girls call Antacid.

won ni dandan la omokunrin kan gbadọ se igbeyawo pelu omobirin mi to fun loyun nipinle Anambra. E shanu mi e mo je n baba iku n o le pe wo menopause emi mo ko arabirin kan to tin lo si adota odun to ni on yo pe adota odun 50 years ninu osu kefa o n kesa won okunrin oni kan jo kan fi on se iyawo olohun ti fe lowo 50 on si ri okunrin kankan to denu ife ko o won ri oku obirin kan to ti jera ninu yara re nilu Abuja ori ko portable zazu zeyo ninu ijamba oko lale ana ni oku ojo kan ti yo se isomo loruko omo re bi beji o e mo da won ton gbero yin eleje kaakiri omokunrin lanti lanti labi ta lo so e wa apere ke fi tedi yi won ti loko be ni mo nwoko amo okunrin ti mo nfe won o se second wife won o se yawo keji dami lola oni lo so be Amobirin kan ton se ojo ibi o yo ayoporo lo ba mu black bullet mejo lo ba gba so lorun ara re o bora re si o Owo ti arugbabu wo omo rile ide Nigeria kan to se fayawo ogun oloro Won ina ni awon kan bo ki royin to ba mi wo de to fun ti toni e wa nkan fi idile tabi ke fi idile nkan ki mo tu si royan de isale ikoko ka tore erin odigbo ka tore fun o dodan e mo ku oju opodi afaremojoku enu san shofo oba adeyemi adediran owa miran ti ilu esa oke waja Gomina Ademola Adeleke ti ba awon ebi ilu esa oke ati gbogbo omo ijesha lapapo kedun ipapoda oba Adeyemi Adediran to waja ninu atijade ti Rashid Olawale eni to je agbenso fun Gomina Ademola Adeleke fisita o fi dire mule pe oba Adeyemi Adediran owa miran ti ilu esa oke ti waja agbo wi pe igba keji si oba Adeyemi Adediran ti ilu esa oke ogbo ni ti ilu esa oke oloye Paul Olamiju Oke de koni le ogbele fun wakati 24 lati fi se awon itutu pataki fun oba Adeyemi Adediran to wa ni ori are sugbon ikede koni le ogbele na lo mu ipaya ba awon olugbe ilu Esa Oke latari bi won se mo pe oba Adeyemi se are bi ose die seyin ninu atijade ti Rashid Olawale filede lo ti so bi ipapoda oba Adeyemi se dun gomina Ademola Adeleke to oni gomina Ademola Adeleke se apojuwe oba Adeyemi gege bi eni to feran ilu re asi eni ti o ko eyan mara to si je eni to ti feran alaafia gidigidi gomina Adeleke tu tesiwaju pe oun ba ebi ara ati gbogbo omo bibi ilu esa oke ati papa julo gbogbo omo ijesha kedun ipapoda oba na gomina Adeleke tu tesiwaju wi pe oun ki won ku ara fera ku oba won to darapo mo awon alalele Kayefi obirin lu egun o si awon loji re ni ta gbangba ko si on to gbadọ se egun ti awon oji re yo fi si ni ta gbangba o ewo ni won ka si ni bi gbogbo ti won ba ti mo nipa oje eyi ri be nitori igbagbo awon to mo ni pe orisa to ti ode orun wa ni egun je asiri re ko si gbadọ tu debi ti yo fi di eyan lojude gbangba Amo obirin kan ti ja irawo egun kan ni tabayi o. O ba egun wo ya ajani kankan. O tun si awon oji re pelu ilu kan ti won pe ni won won re ni joba ibile Ariwa Igbo Eze Nzuka nipinle Enugu ni isele ti ti waye o lojo aje egun ti isele abuku na kan ni won pe oruko re ni Omebe agbo pe egun to feran jagidi jagan ni gege bi awon video to se afihan to sele se fihan lori ayelujara obirin kan lo si oko ni o o si pade egun Omebe loju ona bi egun na se ri obirin yi lo kolu o si bere si ilu pelu igi nla kan
obirin na ko kaworo bi egun se nlu lo na bere si ni baja ni bi si ijaun lagbarade awon ara abule pejo lati la won sugbon egun ati obirin ton ba wo iya aja ko fi ara won sile ni bi si ija na si nlo lowo ni obirin yi ti si awon loju egun nigba na lori pe oko ohun lo wa labe eku eyi lo ya opo eyan lenu ti won si nbere pe ki lo le sele ti oko yo gbe egun ti yo pade iyawo re lona ti yo si bere si ni fi gi la lu ba won kan se nso pe boya iyawo na ti se oko re ni letele ni oko se gbe eku egun omebewo lati fi ya je be la won mi nso pe ewo nla ni nile igbo ki ru nkan bayi sele won ni iyawo to se egun loju yi yo ni lati je iya re bo ti wu ko je oko re to pelu bi o se dimo pe oko re loru eku omebe ko so di pe a ma ma tesiwaju ejensare taja die a nbo laipe e ma gbe kuro ni kan ni

0: orúkọ mi ni yeye lua toyin adegbola mo si ti le ni 50 odun laye laye ataye dera igbokegbodo mi po gan ninu ise ti mo yan layo gege bi osere ori itage ki si re mi be ni ki su mi awo mi si nji pepepe si bi tomo tuntun lojojumo e fe mo di abajo monomi plus ateje se ogun ton fi po eja cod liver oil se joy full supplement ni eroja epeleke o ntara se o maradan o nje ko mode dagba daada o si nje ki agbalagba ma ta kebe kebe monomi plus
1: monomi plus fu eroja to nto inu ara se leyin iwadi imejile atun fi eroja

kaabo pada sori eto egbeyewo lati ikani Diamond FM. Baba mo ba di fe jogun omo re mi o le fun ni ohun ton fe wu mi aloba lo so be. Omo wu mi aloba to je iyawo gbajugbajo olorin takasufe to dologbe. Ileri Oluwa Mohbad aloba ti so pe baba oko n fe jogun dukia omo re. Wumi lo soro na ninu iforeworo kan pelu ile ise iroyin channels gaga bo se so kekere jojolo ni ohun ati Mohbad ti mu ara won ife won si je ojulowo amo ija ohun ati baba Mohbad bere leyin ti on bi omo won Lahim tan oni oro enu ile lasan ni oro ohun amo leyin oro eyin o pada di ohun to bureke ti ko si ni se pari mo Wumi so pe ija na ko bere leyin ku Mohbad amo ti bere o ki ololufe ohun to jade laye opo o je ki odimo ipe ologbe na ni baba oko ohun iyawo ologbe na ni baba oko n gbianju lati yan ohun je latari pe ohun je omode amo ti ko mo pe awo obirin gan ni agbara wa oni oro na ti le to be ti ohun ko gbagbo pe won yo yanju re mo nigba ton soro lori gbasbos lani ohun ati baba Mohbad Wumi so pe mi o le fun ni ohun ton fe o oro yi ti de ibi ti mi o gbagbo pe a le yanju re mo nitori mi o ni le fun ni ohun ton fe ohun ton fe ko le sese lailai ohun ton fe ni pe ki ayewo dna omo wa fi han pe ki se Mohbad lo ni omo erongba re ni lati jogun awon owo ton wole lati ori orin oko mi Wumi so pe gege bi olori ile ti baba Mohbad ba ti le ma jogun omo re o ya ki baba Mohbad se ni ilana to ye gege bi asa yoruba bo si le je pe o ni on ko so pe on ko se ayewo dna ti baba Mohbad n bere fun o se ni lanu pe kaka ki okunrin na ba on soro nipa re nise lo yan lati lo ma soro lori ayelujara eleyi ti o bojumu so do mi ju lo laye loro ti iyawo mi so wi pe meji ninu omo marun ti mo se suna won ki se temi osere theater ti oruju lo so be ori ayelujara n yeruku la la la leyin ti agba oje osere theater Taufik Salami ti opo mo si ti oruju so wi pe nkan to dun ju lo laye loro ti iyawo n so fun pe meji ninu omo marun ti on se suna won ki se ti ohun nigba tun soro ninu iforowanilenuwo to se pelu African A-list ti oruju se alaye bi o ti pada sile latari ibi to ti lo se ere ori itage ti ko si ba iyawo re ti oyun omo karun won wa ninu re okan lara omo re to wa nile so fun pe iya on ti kuro nile fun bi ojo meta leyin na ni o so pe on lo fi ejo iyawo on sun nile awon obi re amo nigba ti on de ibe lohun ri photo iyawo ohun pelu okunrin mi lara ogiri ti oruju ni ohun gbeja koju iyawo onibe o si jawa wipe ohun ko lo ni oyun to wa ninu ohun oro yi lo fa ija laarin awon mejeji leyin na si ni gbajumo osere na so pe okunrin kan to nri ni shop iyawo ohun ri lasiko kan lo towo bawe ise abe ti obirin na fi bimo o ni ohun ko ti le ro pe okunrin na ni ajosepo pelu iyawo ohun rara o tesiwaju pe leyin ti o bimo karun tan lo so pe ki won agba omo ohun amo mo ko mi o lo o pada gbe omo na wa ba mi pelu okunrin to ni ajosepo pelu re eyi to mu mi pe olopa lati mu won olopa bere bi mo se je si o si so fun won pe baba omo ohun ni mo je nigba ti okunrin na je oko ohun bayi ni okunrin na bere si be mi wipe ki n gbe ejo na kuro lodo olopa tori on ko fe ki iyawo ile ohun to si bimo merin fun ohun mo asa pada kuro ni ago olopa sugbon mi o gba omo na ti oruju lo so be ogbeni Salami so pe ko to osu kan ti on fi olopa mu awon mejeji ni iyawo n jawe ikosile fun ohun o ni obirin na si so ni ile ejo wipe meta ninu omo marun to n bi lo je ti ohun iyawo mi so pe okunrin keji yen lo lawon mo meji yoku iyawo mi so fun ile ejo wipe akobi mi ekeji ati ekerin nikan ni omo ti o n bi fun mi.

iwo to joko lori obiri aye o iwo yi kan na lo joko lori obiri ohun aye ton ku fun ogo re sa aye o gba o orun o gba o alasha pase ibi gogo the paramount ruler of the whole universe gogo aye fori bale fun o olowo ori aye gogo orun fori bale fun o olowo ori orun iwo ti awon angel n ko rin mimo si oloju ina eleyin o inu orun lo gbe ngba tebu oju re o se akoyin si re o se arugo ojo abiru funfun gbona olori arugo ni gbogbo ile kile arugo ojo olojo gbon olowo ori mi olojo ori gboro agbo koja ogbo agbo koja iwu adagba koja asise iranu awon woli ipa ati agbara awon na si olorun oladeji esi kaya olugbo e kini o ti gbenu samu oluwa lo olorun esther jaya bimbola o ojo ogbo di agbara re iru funfun o so dole asoro konu bi ogiri to ti gbe iwo ni na nu ara ti fagiya tekateka omi mi nla teni kokon le mi okuta nu kanakana to pagolaya ti olori ogun filistini mo gbe yoga o

0: awa na yin o lale oni
1: gege bi ise wa
0: awa gbe oga lale yi
1: gbe oga
0: o da mi apoyin bo ni bi mo ko sunday da auso ni bi ti e ko pe loke chukwu ola tinre waju ogun ni yopa e bi ti le mi nje alaka feyire iye alugbo international presenter omo latin fabola mo kon yen gan o ko papapa fire na kanaka gbare lo kanaka mo ni e mo ko ajale eto ni aranda o
2: aranda e ku to mi baba la brule wa amuludun adide mo gbagbe de o ma si ko ki tu mu o ma wo iwo ko tori na a pa di tin ge park ya fi rumu se beze te ma ka le be won aranda o
3: aranda e ku kan ni ba mi le luruko temi o si le ba mi o ma lo je loko e tun gba dun alasale yi aranda o
2: aranda e ku
4: ka le ka bo sori tun bu te tin ni anfani ati ore ofe lati tun ma gbo wa ko ojo meji e ko ojo meta lagba lowo lorun ba mi o ke ti te fin gbo akuni bukata te mo na o si ami ase imori oruko temi na si ipada omo yin ore yin ololufe yin oluwa gbe mi ga o ma kin pelu mi loruko ti temi aguta solo ekun oko yawo re lepa by sash orobo by for sosepi center ya fefe oro akin o ma kini mo nkin lale temi pe gbanu wa daada lori eto ta pe ni aranda o
2: aranda

0: alabule o
1: idahun
0: ani mo tun dodo yin pada na nu
1: o ri
0: o en ti mo npe ni le fashion ti mo wuyi
1: le fashion abi ti lo pe le fashion
0: eh ke le ri mu ni
1: eh ko ba le madoti
0: eh ke ma mo san doti
1: o si o
0: ola le fashion ti mo wuyi slim lipstick bayi ni o eh awon lipstick tori pelebe ti o sara bi gbenga ki pelu
1: ayi o si o
0: ile serif lon awon lo se kini ibode ngba na
1: o si o
0: to fun eleyi o o eni kan be Richard Odnot ni je o na se nkan kan ti won pe ni own permanent way fo se ibode ara won elo ta lo lati fi se toju ara ni o o lugbenga mo tun dodo ti na pada nu ni abewon ati lapa abewon o
2: gbadun re
0: eh mo tun dodo ti na nu o ni abewon ati lapa abewon o da eleyi ti mo mu wayi mo fe ko farabalẹ ko le mo alale oni ni rorun ni o kini won pe o da kini ona ni won pe ni lip palette lip palette ni je ta se lati le se rimel ni odun 1948 na ni ni won se ibode o
2: onajin
0: o se ti pe o da na o ti mo ni rorun lale oni na ni e lori eto aranda o
1: aranda

0: da kani kani o ma to dodo ti na ni abe hun eh kankan re o ti mo fe ki wo na tun ma lale oni lori eto ta pe larande kun o da e ma gbagbe pe eto arande kun ta nwo yi diamond na le tin gbo jake jadu agbaye ibe na le si ti le gbo to duke be la wa wa wa suni so o da e kankan re interferential therapy ni won pe interferential therapy ti mo wo yi bo lati sawari awa jade re o da ni kan be Dr. Hans Nemec ninje ni Vienna lohun lo si ti wa o Dr. Hans Nemec lati Vienna lo sawari awa jade interferential therapy lodun 1949 lo se bode o onajin o si ku ise o o da e kankan be to won pe ni oil division oil division yen ni pe do I sori kini yi o ni se pelu bi iwoye eyan bi o se ri o eyan ba lo bo ba fi sara to lo tan o o da eni kan be ta le gbagbe re enfenad abrin nje enfen femand amburin eni ta wuyi odun 1949 na lo sawari awa jade re o ba alabule ma to dodo yin pada nu
1: o ma ri o
0: e ri mi mi o ma pe ri mi
1: awo ri pe loju mi
0: ma pe ri mi o da na da ra won elo ta sawari awa jade ninu ta fi se toju ara ile eko kan be academy sa scientific ninje mama pe ni academy scientific debuty academy scientific debuty ile faranse lo wa won sawari awa jade kankan ni
1: mo
0: pe ni bonus crown bonus crown won se kini ibode yen crimson screen crimson cream won se kini ibode lodun 1949 ni o eni kan wa nbe as a bishop ninje as a bishop
1: ati sisobu eh afema taja ni
0: won si le ise ni
1: to iye na da
0: o da na azel bishop ti mo wi yi won sawari awajade kan lodun 1949
1: won
0: lo yi ni won pe ni lasting lipstick ni won pe kini yi o si jade ngba na kin tun ko lodo yin nkan bi meji meta kare si bode lati laboratory kan ni
1: Esther
0: laboratory incorporated won se awon kan meta ototo hormone air beauty are ni o shampoo are ni o scalp conditioner are na ni o won se meta ibode
1: that
0: Restra Laboratory Incorporated won se ni lodun 1949
1: na
0: ni won se
1: e ku ri
0: pe ga mo tun dodo ti na ni abe hun
1: eni
0: kan be Richard Arnott ni je ti mo wule kan ni
2: mo ti tan lati gbo
0: eyin o se tan lati gbo o da Richard Arnott Drew Barry line o se kini kan ti won pe ni Drew Barry soft cream ni ipara ni o o se kini na mi ara makeup ni lodun 1949 na lo si se ibode nigba na ope onajin o da odun 1949 ni o yato fun eleyi awon kankan wa ti mo tun fe ko tun mo
2: ki
0: to tun ko lodo ti eni abe hun o kankan be to pe ni PH5L0 cream ni o ase lati lese bi as do ipara ni PH5L0 cream lodo 1950 na ase lati lese bi as do nigba na o o keni mo ma tun ba wa sodo ti na ni abe hun si ti de na nu okay mo kabo ile se kan bo says brought pond ninje says brought pond awon na sawari awajade angel face cream powder won se ebode lodo 1950 o angel face cream powder won se ebode ngba na o ile se kan be claro ninje awon na sawari awajade elo kan ni miss claro ear color bath won pe miss claro ear color bath won se kini ebode nigba na lodo 1950 na ni won se o kin tun ko lodo ti re o nkan kan be ta pe ni clarazil clarazil ti mo wi yi a sawari awajade re lato ivan combi yi o se kini na nigba na lohun pelu kesitella nile america mo ni lodo 1950 la won na tun se o ba alabole
1: o
0: tun ba yin lalejo
1: o ba wo baba de wole e sa lejo wole
0: wole wa
1: wole
0: ada ko ba ki lakejo eja forin la
1: ada

0: se n ba kini onbo e ma gba gbe arande ko le to ni diamond jake jadu agbaye ibe na le tin gbo wa o
1: ibe ni
0: oda ba se te waju ba labule o e je mo latodo yin na ni abe hun
1: oda
0: okay na hun in kakare ti won pe ni benu queen le tun ni munu bensi abi hydroquinone to ni ninu kini ta pe ni benu queen ti mo wuyi ki mo pe baba e mo
1: isubu
0: e ni kan be e mo subu o e ni kan be paul b eda company ninje paul b eda paul b eda tawuyi atawon to atawon eyan re won kura won jopo lati se kini yi lodun 1952 ni o
1: onaje
0: onaje o da na en kankan to re ta se jade
1: afẹ mo
0: o e pe ki loruko nkan na ni as scintillated lalunin kini yi o da na ase lati le america ni o nigba na lohun lodun 1952 won ma lo kini na lati je ki arojolo ni o
1: eni
0: kan wa nbe ati le ise re
1: abemi
0: Emma E Means Corporation Emma E Means Corporation o na fun gba koko o se kini ohun inu ogo lo wa ti won pe ni bounce ti mo wuyi foot deodorant ni je o foot deodorizer ni kini yi o
1: ni
0: won ma fi ra ese ni o e se le dada won sawari e fun gba koko ngba na o lodun 1952 ni o
1: ope
0: kankare kofa cream ni je kofa cream yi won se lati le ile eko kan ni academy scientific de beauty academy de scientific de beauty ni le france ni lodun ni won se o lodun 1952 o kofa cream ni je
1: rubbing
0: gas mo tun dodo ti enu eni kan be bristol meyer ni je bristol meyer ti mo wuyi o na sawari awaja de ban rule on kini deodorant ni to ma fi ra biya ni o won fi ra biya ka bi o le ma run to da o da na eni kan tun be Dorothy Gray ni je
1: o
0: na sawari awaja de tan pe ni remodin ti mo wuyi o se kini na o da tun se cellulogen cream
1: ya
0: ipara tan pe ni cellulogen o na lo se lodun 1952 lo si se bode o ope o da as a bishop leleyi o sawari awaja de kankan tun pe ni complexion glow kini yi liquid cream yen cream olomi ni o se ipara olomi ni lodun 1952 na lo si se nigba na lohun o ile se mass factory kin to ko lodo ti e na color fast ni won se kini won pe ni color fast lipstick ni kini yi o ile se mass factory won se lodun 1952 o kenikeni mo ma to ti dodo ti na ni abe hun eni kan re o Norton Warren ni je o na sawari awajade cutest fast lipstick ni won ma pe ni indelible lipstick cutest fast loruko re Norton Warren o se lodun 1952 mani yato fun eleyi ile se Revlon eleyi awon na sawari awajade white sabu liquid cleansing cream
1: ye
0: ipara kan ni je be o awon kan ti mo pe ni fire and ice white sabu liquid cleansing cream o to ase ikan na to won pe ni second nature eleyi second nature yen olomi re ni o liquid one ni o makeup na ni
1: kara
0: o le ba na ko le ba dun o ko le ba keyin o ba le re wa lodun 1952 na se bode enikan re Richard Arnott kin to ko lodo ti e o na o tun sawari awajade kankan to won pe ni Dubari flatter face powder leleyun o Dubari flatter face compressed powder leleyun o tun ase kankan to won pe ni Chen Yu Classic o tun se kini na bode face powder na ni pelu makeup won fi kini won fi se makeup na ni.

0: Oda ba se ba kini omo.
1: Ba la gbele o.
0: Idahun.
1: O tun gbe latodo yin pada nu.
0: Oda o.
1: O da re lo kan re.
0: O fe mo.
1: Ta se latowo eni ti won pe ni Dorothy Gray.
0: Dorothy Tireni. Eyi won lagba o. Ni baba tun wa Dorothy Tireni.
1: Ba la gbele o.
0: Idahun.
1: O ma gbele Dorothy Tireni o. O ma si Dorothy Tireni o. Oda Dorothy Gray ni je. O se kini kan tun pe ni Quick Cleansing Cream. O se ebode ipara ni. Quick Cleansing Cream.
0: O se o.
1: Ipara ni o. Lodo 1953 lo se. Campbell's Elizabeth Arden lo nje o se kini kan ta pe ni Arden fa won okunrin ni o Arden for men o se kini o si se lole lodo 1953 na lo se
0: o
1: eni kan to re ti won pe ni Estee Lauder Estee Lauder ki mo pe baba
0: Estee Lauder e ma da ku you dey da
1: eh le oda Estee Lauder ti mo wi yi o na se awari awajade won fi lole nkan kan ti won pe ni Youth Do Bath Oil Youth Do Bath Oil lo se kini nigba na lodo 1953 o
0: onaje
1: onaje oda ke to ko lodo yin le se mass factory awon na se cream puff yi makeup na ni lodo 1953 o ope onaje oda lugbingas ya to ya lodo ti na ni abe hun ile ise kan ti won pe ni olein olein ti mo wi yi awon na se kini kan ti won pe ni jelly royal kini won se bode nigba na royal jelly ni o ye ipara bi combo ki bayi ni o lodo 1953 na se o ile ise kan re reflon ti mo wule kan ni awon na to sawari awajade nkan kan moon drop mixture balm ni won pe moon drop mixture balm awon na lo to se cortical massage cream cortical massage cream won to wa se cortical won to wa se creamy cortical cortical remover love part creamy cortical remover love part
0: won
1: to se bode lodo 1953 yi kan na ni won se gogbe leyi o
0: kura
1: won se powder won se cream won se makeup gogbe won to pe kan won pe ni working beauty working beauty working beauty won to se night cream ni ele wa owa le treatment for dry skin ni o
0: won ma le o ma lo nu
1: owa le ba re yan ba ma n gbe dada to se aha
0: owa
1: le bi ara wa la mi won to se kan ta pe ni hand cream yen won pe ni silicone won pe silicone won poruko re hand cream ni owo le ti won se yi 1953 na ni o da na ke to ko lodo ti e Richard Arnott leleye to na to se we sa si yori ati aseye lori nkan kan ti won pe ni do Barry Flatter Glow do Barry Flatter Glow o se kini na bode o da to se awari awajade iyen Richard Arnott mo wi yi o pe kini kan o se kini kan ti won pe ni dry stick iyen cream ni o dry stick cream ni o se gugu leyi lodo 1953 three na lo se
0: ale
1: ti gbo nkan
0: kan ara na mo be

0: Ada na. Iwa. Ika katu le tu yeka atuma o.
1: Oya jawazi.
0: Lord 1955. Oh, Lubenga.
1: Mungo.
0: That is long. What's ya wari awaja the Society of Cosmetic nigba na. Yeah, awon ebe tori soro awon nkan ta nlo ta fin se toju ara o. Ile secretary court ni je. Won sa wari awaja the court 24. Lipstick ni kene yi. Won tun se kan ton pe ni preferred stock. Eleyi won ma nlo nu toilet ni o. Fa won okunrin o. 1955 na ni won se o. Eni kan re Dorothy Gray ni je. O sa wari awaja din kankan yi para ni ton pe ni silicone cream lotion. Silicone cream lotion. O se kene body lodo 1955 o. Ile se Lancome leleyi. Awon sa gbari ati awaja the Ocean Line. Won pe kene na bo de o. Bakana ile ise kan re Liver Brothers ni je won sawari nkan kan ti won pe ni dofu won se bode nigba na lohun o to je the target ba won se kini bode lodo 1955 ni o ile ise kan re le orel ni je won se kini kan ti won pe ni colorel colorel yi won se bode sample ni awon sample to ni color color ni yen color ni sample o le leyi ta fi n foro ni o 1955 na ni won se bode kini kini je ndodo re ka to ma lo le ojo ti lo engineer ti n seju semu won tin jan se mo le pe opo ibi ti kilo de gan opo ibi ti ani o ma lo le re gugu to ko wa e ma ru nkan re lo le in to so to la le yi oda na ile se mass factory won se kini kan pe ni ivy ivy ti mo wu yi ki se ivy o won se kini bo de makeup ni o won tun se kan to wa pe ni se ile yi down draft the treatment won fi le yi won fi se toju ara ni o lodo 1955 na ni won se oda ja ba lo le futa le yi tori pa awon engineer won ti ni opo ibi ti ani te se to